gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje ojo kedogun osu eleke for 2026 today is 15/06/2026 monkey yin be se ndide nle pastor depoli epafras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi di market gba gititun nilu ibadan gbogbo le o e wa dide nle onimo to loju aje mi eyin wo le ra jejeun e ma bo nibi pepe o mu owo kan dani lowo e emi oluwa ni ki so fun pe ose yi ni o pe oju o tin lo awon ose bo osu tin pe si meji bayi ose yi mo yi oni beji on to fo kan si ni rere yo pada wa siwaju e o si tayo lose won won mi se kan si eyan omo olohun bo ka to bo si enu ise yen ni bo le wa te tin gbo mi e ma bo nibi pepe o eja wa do bale eja wa kunle eja dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase gbogbo eyin te mu owo kan dani loni ojo aje mo mu boje so tele si e wa do bale wa kunle gbogbo eyin omo olohun eyin baba baba do bale eyin mama omi monday ki n to mo lo sori facebook a fe se nkan kan ta tun se ri e kunle do bale eja jo dupe lowo baba mi baba re ha awo ile fogo e fe lomi gbogbo eyin te mo pe rogolu e mo ta se nbi te do bale si engineer e pe baba iwole bi mama ina se kunle ka ma dupe mo n lo jesus city ni se enikan ni sa wa jesus city ni agbara olohun emi oluwa ni at least o se ose ki n gbowo le bi awon eyan ba 2000 ka si jo yipo le kan pe olohun le le engineer baba ida

0: mi o ba si eyika otun eyika o si pe iye mi si olorun mo bi oga mo dupe pe okun mo so pe o se iwo nikan soso ni atobi ju iwo nikan soso ni ologun ajogo iwo nikan soso ni mori mori ti ma mori omo titun ada ogo ati olapada fun olekan na olorun gba ope wa ogo ni fun jesus eyo omo lo e wa dide ne pelu owo to nbe lowo yin iwo lo lowo isa owo ile mi o mo so tele si bi mo si se so tele si o di dandan ko raje jeun lo se bi n ba ti gbadura si tan e fi pamọ sinu bibeli yin bo ti e je pa won ko mu ti won pade mi lori facebook ma to so tele si a fe se nkankan ta se ni agbara olohun nigba ta ba do facebook e gbe anointing won yin wa anointing won ti mo fun yin lana ati to ti wa lowo yin o de ko ye papers de ti mi ba pade e mu owo yen dani kan mu leti eni kan ni so owo leti owo leti bibeli ni eye ni owo gbogbo eni to mu owo dani bo se mu owo dani la ro yi mo so tele si ayan mo re pe ile ko owo ko si fun o gbogbo eni to mu owo dani wa lowo lowo ninu ose yi wa baje wa raje jeun owo eye ni bibeli pe o o ya ba fun baba ati mama yi ki owo ko mo ja oni tan mo mama yi fishan re ala re in to fe fowo se ki emi ni mo ko yonde fe o ipinu olorun fun aye re o di ninu se wa gbo o ebi oni pa lo se yi gbogbo bi ti owo re ha si ko bere si jade in the name of Jesus Christ e wa gbe ese merin si waju na owo yen soke wa ni bayi ni oluwa wi owo sore mi lo se yi owo sore mi lo su owo ma ni olowo ni mi o ni ni o lorun e n ba lowo lorun lo je gbese ase mu lato ni lo ipinu olorun fun aye re ko di mimu se in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name owo yen lo fi pamo e je n fe le wo ni mo nbo ki n to soro die
1: Aba mi eka ro wa mo ti leri o Olorun ti fun mi leri je labe pe yi o mo dupe lowo Olorun mo dupe lowo Olorun ipele o nitori mo ri temi se labe ipele ise iranse yin ko ni joko ko ni dita lo lagbara Olorun ise iranse yin a ma tesiwaju ni lati gba ta ti lo omi mewa yin mo ti ri owo Olorun ninu aye mi tori oko mi retired man ni so just how tokan ra ko bi 10 room ipe oke pe oun kara ma fi manage ka ma fi jeun ibe na le mi ati won jo

0: dupe o igba mi bayi ma joko joko lataro mi ni tan koko o le jago mesan le bala awon bere sese si ma wole ti won ma raja ti won ma raja ni ati ba ma wo owo ti mo pa la le ba ma ni eh olorun ara ma lo olorun yi o mo le ri o emi o le ri labe pe yin o ise ranse yin o ni dupe o oro ori yin o ni gbe a ma tesi waju e ba mi ki mama o
1: gbogbo eyin te gbagbo pe yin ni testimony kan lo se yi awon ni ki won sarajo wa dide ko lo siwaju mo ni bi to ba wa pe baba je ki yanu oyin kan mi emi na fe gbo ara mi lori radio lo se yi fi owo agbara be mi wo ninu majemu re se yanu eto koja oye mi ninu aye mi o se ku fun opolopo yanu bo je je pe mi oluwa ni ka pade ni Jesus City e ko kan bayen ni gbogbo eyin omo olodun te ba ni anfani lati gbo mi an lo pade ni Jesus City le kan lojo Monday oni bayi and baba ti de Jesus City gbo o kan ni aye po le kan pe ki n si gbo wo le yin owo ta se ni ago mesan eni kan ni bo Jesus City wa lati wo odun ni e ti wo moto to n lo si ikire ele be so kale ni yana ko yi e bere e je ti de Jesus City e kan wo e fo na si Jesus City tabi ke wo ni Jesus City lo be to ba se pe we ma le ti fe wo e wa wo moto yin lati we ma bi ninu church owo ti o to ni po o won lo ni o ni ko mi lo lo ba over 2000 yan pade nbe ni emi olorun ba fun ni agbara lati je iwa ma wa nbe laaro yi ni ago mesan gbogbo le eyin to ni anfani lati ma gbo mi nje je mo pe olorun lo fe je otayo o fe fun oni isere life la la ku success without stress making money without stress ase eyan le mo tayo eyan le mo make owo lai ni lagun eni kan bi ibo eje en to fi kun bayi wi pe si sori re lai ni dam lai mu wahala kankan dani ofin merinla ni nbe ni die eni kan lo fin merinla beni to ba le se si so testimony lojojumo lai mu dam mo eyin wo le fe yi lojojumo ejo mo n bo eje sare gbo ti mama iso
2: Hello, sir. I can't say

0: 40 days ti anfori re lati jo yi o ti wole de bayi a pe ni
1: onisegun la oluwa lo nbe sise nla kan ti o mo kia kia June 21 mo bere a pari August 2nd won ti todu ma lekinka oluwa yi bo fi sise nla ni igboro ororo ma ma kan lori lojojumo oluwa lo nbe sise elomura aba mi lo mo sise o lati ma si pade yen mercy camp ni ni abuwo ba gbogbo ibi to ba ti n bo so pe o n lo si agboro odo ba wa lekoo gbe mọto to n lo si awon ibafo.

0: boya e sakiesi o
1: oja je lawa
0: ni nkan temi sakiesi o
1: ka ma gbade o ti o je wa
0: onu ale ojo Sunday mojo Monday orun yen o fi gbogbo ara dun looto orun a ma kun e o amo bi kolu e ma yi bi ala riro bi alakala lero ba pe un ta gbe sokan ni pe aji lo bi se laaro ojo aje Monday oluwe bi e bi alakala bi kala ma ru e bi ko ma sun dada bi ko ma ji ti o ma se yo le meta le merin le marun gile o to mo e o last we ah Monday fe de o wo alarm ago ti mo ni o ji mi so gbagbe sun e mo pe nkan buruku ni ka ago ta ni o ji ni go gbagbe sun alarm wa ko ri pe o kan ji bi owo ago kan aba abile ti mo ni wa woju ago yen
1: mo
0: ba tu ago meji koja wa tu woju ago yen mo ba da ago meta nlo lu ago meta abo lo alarm si o o tu woju ago yen iwa lo tu wa kilo ku ako wa egbo je nkuku dide ago meta abo lo gberu ati ji o lati dide lori busun amo ngba gbogbo ti wa ri ba je nkuku dide ngbo wa dide to wa sakesi pe ibadi lo ti kokko bere si ni mu e ibadi akoko sun e akoko ru e a de wuwo ese ma wu ara ma wuwo to ba na wa ri pe gbogbo igunpa gbogbo eyin orun gbogbo e lo le bakan apere pe ojo aje Monday ni ipinle Eko
1: eni Olorun
0: aye igba kan Monday ni oyin songo
1: nitori
0: re e le ma rero re pe tenta nigba yen igbe aye abekuta aye ibadan won gbe gba yen ye igbe aye ilaro iru laro be bade laro ba e ti le rero pupo nta be bade abekuta e le rero pupo nta iru aba iba gbe abekuta ta jare laago merin won ma pe seni aba abadigun jale abole ni ibo ni nlo ni wa nji jade ibi se to ti be lo gba se gan wa ri pe won e ti e ti jilekun ta le rero pupo nta iru aba iba gbe abekuta ta jare laare laago merin won ma pe seni aba abadigun jale abole ni ibo ni nlo ni wa nji jade ibi se to ti be lo gba se gan wa ri pe won e ti e ti jilekun tori pe ibe yen awon ma nfedo leri oro oro ni awon osogbo e de mo de mo gbo bo se ba ri ni Kwara donu iyan ofa ati lorin be lo si ma ri londo Ekiti won ma yele lawon ibe yen ko to ma re ro nta yo ma to bi owo ago meje amo leko ago merin la tin wo ra wa ni buso ero bayi pe ta lele wa awon eyan tin ninu oko leni elomi ti jadari ekonu ninu oko leni elomi ti jadari ninu maruwa atoni maruwa atoloko won ti jo bura won dari atero ni mo so atoni maruwa atero won ti jo bura won dari n to pele konu ah eko oju e ma go ni aboju o ba go wa fe ko hu e arojo aje Monday re ni ipinle Eko e kaabo sori eto bona o seri apa kini ile ise bond 92.9 ojo kedogun osu kefa egba odun o le merin di logbon ago mefa ku iseju mejo o ye ja lo iseju mejo e ka firin kaakiri ipinle Eko ka mo bi ona seri alagba jide country e se o alagba tayo omolade e se o won ni gbogbo orin ajo Lagos Ibadan express ojuna ma o se Lagos Ibadan gbogbo e ni won lo da ko si diwo kan ko si idena kan agba jide kodi won pe akiesi mi se tan ba tin de Anthony o da bi igba ti oko to ko igbonse o ti fun igbonse die sibe yen won lo po die o won ni de n sa yan gan la Anthony yen te ba gbo nkan kan to run be bo se sele gan emi ko mori o emi o de gbo orun mi o de foju ko gbonse la aro ojo aje Monday nkan buruku ni ke o ma foju ko gbonse la aro ojo Monday a Eko Eko alagba mutala ya maki seyin o ti ri gbonse sa baba o
2: Welcome,
0: Lord,
2: Monday.
0: I
2: bear
0: it.
2: To Balala, to Ribas,

ṣe e ma ṣe fi omi ọkọ fifo boju titi je papa eyin ni car wash bakan na e ma jo nkan tabi dana loju popo o lo di sofin lati yon ta fi di iho iyan man o tabi dawun elo bentiro bi duzu tabi engine oil soju popo e ma dale sinu koto idaminu tabi wa awon ọkọ ajagbe to ko awon obiti biti arugba awon ona ti ki se marose te ba kefin enikeni pelu iwa ibaje yi e pe number ero ibanisoro 0906 704 4444 tabi 0906 904 4444 ohun ni wa lawon opopona wa e je ka da abobo ikede iwa lati le se Lagos State Public Works Corporation LSPWC

0: ibo mi wa ni ko fe gba 5000 odo POS meta lo lo ikini oni ko iwole sodo un o ti debit e o tu dekeji boya iyen lo ba so pe iwo ni wo ni o sonje ti bi o se immunity e ti bere iyen ni o tu transfer si oni hemu iyen na tu ni internet e ye ko number yin le to ba ti wole
1: ada pa
0: eni to de ni lowo kia kia lo ma ja re aisan lo si bitu to fe bond e rowo lo si bitu awon ona wo ni ipa ti data ti ni lori ise yin abi lera yin ni abose wo lo ti se fun yin
1: akobawo ni data ti ko ba yin akobawo ni ero eyin agboro kaye ero aljara to je pe o nse segezege to ti dabe ni pe iru pala olu ti mbe yin na 0098444710 e fi atese n sowo 0098444710
0: tabi 0803788030 0803788030
1: olotu wa laaro yi abi odun ilu gbaju abi abi to pe ajayi ni olotu wa talan meji koko nu we royin te siwaju inu we royin nation won ti de royin laaro yi iroyin yi o je iroyin kan ti o munu enidun o tori pe won ni ta ba tin show ta ba tin jeri inu eni a ma dun ni olodun bo ni je ka se o ka short won ni only wa nigeria ama ti n je lagbate mo aye bayi nu owo to ye pe tin wole si apo ijoba o won ni sa akoko odun 2026 ta wa yi won ni awon nkan ti o le waye lati nkan bi odun mefa sasi ko ta wa yi lo je pe aro poland re n sa akoko odun 2026 won ni je jamo pe oko o ti nigeria n se won ni owo ta ti ri ta le so pe to wa le toka si n sa akoko odun ta wa yi to ye pe o je owo okowo ti a le kemile to ye te ya le so pe to je ere je fun ori won le je ati lo bi trillion 9 naira won ni nu agbekale ati awoye ati ito pe awon ti won je onimo papa julo awon ti won je onimo ni Codress Capital Group won be se salaye o won ni ohun to fa tun dabe ni pe boya oko wa o tun ji pepe ati pe atun ri owo ponla ari owo fi pamo ninu apokowo se orile wa Nigeria won ni ko so leyin pe a kamile an ko awon ja won lati oke okun mo pupo nu awon ja wa ta ni Nigeria lo je pe a nlo Nigeria ato seyun ato lanfani ati ma tari oja lati Nigeria lo si oke ki se pe boya a reti oja lati oke okun gbogbo won leyun je ki owo wa ko tun gbe peli ka tun ni owo ni apo aka wa to je pe eyun o mi nbe bakan won so di mo pe awon isowo to je pe nkan ta won se o na ni oro nipa ipin idokowo won la nu ti lo ra eto ipin idokowo to je pe won tun jere repete gbogbo eyun ati ele owo ori oja won gbe lo mu ki owo ko ma ro somo si apo ijoba papo orilede wa Nigeria so je pe lati bi odun mefa seyin a ri iru ere bayi je sa akoko odun 2026 ere je de fun Nigeria e lo boy we redination laaro yi e ba run yin be
0: ninu we royin ti the punch to jade laaro toni daily trust ati we royin the guardian o ma gbe royin o won ni abani woro ba ri da ipe ikupa ni o ma ni ajo IMF o iwa ajo olonje ajo IMF ajo ayani lo wa gba laye ni latari amoran ti won gba ijoba apapo lori amoran ti won gba olodun 2026 ta wa yi ti won pe ni article 4 nibe ni won ti so fun ijoba apapo ipe ijoba apapo lede wa Nigeria awon ise akanse ti won se atawon ise idagbasoke ti won se won ni lo owo won ni won gbodo gbiyanju ki won tun fi owo idiyele owo eru abi ori oja si ori epo petiro ti won pe ni value added tax won ni amoran yin na ni won taare ni ojo kesan osu kefa ti a wa nu re yi ti won si taare si ijoba orilede wa Nigeria o ki tun se enikan o won ni ijoba apapo won tun gbodo gbiyanju ki won tun fi kun owo ero ibanisoro ti a lo ni orilede wa Nigeria kan tun ma gbowo lori awon ile ise lero ibanisoro won tun pe na ni value added tax o won ni boye so mejeji bayi lawon omoran to moyun ibinu kara won ni orilede wa Nigeria lati bere si ri si ajo IMF o ara awon nkan ti won ko so fun won na ni pe eyin nilu yin teyin wa lohun awon eyan to je pe won o ri ka mu ko won ni awon ile to je pe e fun won lofe council house le n pe won tun ni o ni awon owo te n fun awon omo ti o ba nise to je pe won lo n gba lososu ko si ru yen Nigeria e si fe ma di gbogbo awon eru teyin diru awon eyan lodo yin e fe ma diru wa pe eleyi ti pojo gebe eni ti o je are fun ajo awon ile ise to je ti awon ti o n ba awon elero bari soro sewo po eti amo si natcom de olu ogunbajo won ni awon owo ti awon ti n so gege bi owo ori fun awon elero bari so o n lo bi ogoji lasiko ti a wa yi won ni irufe igbese ti IMF to n ko wa yi wipe igbese yi o da o won ni eleyi ko saise lori owo kan ti ijoba apapo fe ya o to lo bi bilionu marun dola ni olu abu dhabi won ni gbogbo eleyi ni ajo IMF se n gbe won condition pe kon tun fi kun owo epo petiro bakara ni ki won tun fi kun owo ero ibadi soro ipele ale isero lowo fun won lati le pe won tesi waju lori awon ise idagbasoke ati akose ti ijoba nse asi le ran won lowo lati ma taari owo si awon araalu to je pe ko la ko sagbe o won ni idi tawon se so pe epo petiro ni pe owo eleyi o ni kan gbogi to se file lori ki se tawon kan ma ko je lona je ba ti mo ye epo ti won ko wole won ti mo ye epo ti won fe ta faraalu bakara ero ibadi soro ori phone won ni won ti ma yo ki se owo kan ta ma na an ja laarin ja apa 20 million 15 million lo wole pe won fi mo ero le se le la won se mu aba mejeji wa je bi awon IMF won se n gbajoba apapo la mo pe epo petiro ki won tu fi owo kun bakan na owo ero ibadi soro na kan tu fo kun
1: koko nu we royin te si wa se won ti ni ohun to ba jora na la fi wera okere lo ma jo koru ku ja se epo epajo po se ele da ribo jo mi alaba won nu we ero di nation la ro lo ni po wo falwa de tax so so nu se won ti ni ogun na logbon bayi na logbon fi jeun a se eyan ni omo imora re gba adia fo mi la ngba to ba nlo re ba omu le mbudo ke peke jiro ko agbon mere gun dodo nso lo bi obereke nje jama epe lo ni pa ile owo roja to npe falwa de tax ola ma tun jere won ni ni osu meta akoko nu 2023 owo to wole si apojoba won lo je trillion meji abo didi naira ti se 2.42 trillion naira gebi awon ajo to je oluwoye bi kan se nlo loja to pe national broadcasters bonship si salaye o won ni se ri owo to wole yi o je ape ni ida 17 abo didi enu do 100 to fi je pe o fi lesi ti odun 2025 ni sa akoko tori pe ni sa akoko odun 2025 won ni owo to wole to je ele owo reja to npe fertilizer eyun je trillion meji o le de ti se 2.07 trillion naira o yato si ele to wole sa akoko ti odun 2026 to je pe trillion meji to le to tun le ni opolopo won ti se 2.42 trillion naira won wa be si salaye pe kilo to ti e sokunfa bi o se dabere pe aro opola ni de ele owo reja yi won ni awon oja to je pe ki se ti epo ile to pe address ni gbe laruge ni orile wa Nigeria won lo lo je ki owo oja ko wole bakan na won ni awon ile ise to npese nkan to npe ni manufacturing companies ati awon ile ise lero maso ati awon ile ise iwakusa lori ni wa Nigeria won la na gbin oju won ni ele owo ri oja won gbin oju won taari e si apojoba no fa so je pe ijoba rokan la o won wa ni ile yo je ki eto oko ati orajo ri wa Nigeria ko tun gogo koda won so ni mo pe gbogbo egugbe na pe ko si leyin pe ijoba tin be lode san sapasapo lori ki eto orajo odo re pe mo fa to je pe aro opola ni di ele owo ori oja to wo ti e na to ti goke e lo gba iwe ero di nation laaro yi e ba run yi nbe
0: ninu iwe ero di guardian to jade laaro to ni won ni imo to to bori arun mole bi oye ti n bori orun arun wo si ti nu egbi la wa ina na ni wa so ni da o o ma di oro ti awon olugbe ipile ko ti o ma nke totan si joba ipile ko latari kini latari awon okitile to gba gbogbo igboro ipile ko kan won ni lati mu se bayi be ba ti wo challenge debi ti mu se pari si gbogbo awon ohun ti won fi dabu ona ta mo si media won ni awon okitile ni won la wa gugu ko te pe ile wa nse joba yi awon ni moto oloja atile won jo ndodi mu ni o won ni mu se si araro mi agege si aja osodi si ajegule iyana paja abule egba leki okota ati gbogbo awon apabikan ni ipile eko to fi mawon titi marose ati oja ori afara bayi won ni okitile ni o won ni eru nba awon ara ipile eko ipe afaimo ki awon okitile yi ko ma ba fa ajakale arun ni ipile ti eko won ni gbogbo awon koto idaminu lawon ile ti ro girigi si o won wa nkilo ipe bi ile yi bo je pe o fe gba titi kan yi ti o fe faye le fun titi ipe ki lo sele si awon PSP ki lo de ti awon PSP ti won ki kole fun opolopo ojo tori pe awon eyan to nba awon eyan pe won dale si titi ohun ti won ni won so na ni pe awon o le ma bale gbe tori pe awon PSP oko ile won ni adugbo won ni o si kere to iye ti PSP kan gba lowo awon ile oniyara meta ati kitchen ti a mo si 3 bedroom flat won ni 10,000 ni ososo won ni gbogbo eleyi ibo ni owo nlo ijoba ipile ko e ba won da si eni kan to soro olamide lati mushi ati mark udom won ni ipe eleyi o daruko akole ko doti to nkole ni agbegbe won emi o ni daruko won ni o ti kuna ninu ojuse lati ma kole ni agbegbe mushin
1: toko nu we interest waju bo baye mi o kukuye yogi ile won gbodo ye li atari mo gbodo ye ro ja dia fo lo ba ko to ti sawo lo si lu gbendo gbenu e ma ti kuro loro nipa osoro aje ati awon nkan to ro mo nje jama pe ni oja agbaye won ni obebe ni pe nkan tin roso nbo o kini de re won ni alafia na ni aye ti alafia ba joba dajo gbo nkan in na lo je pe yo ma ro ni lorun won ni oja agbaye bayi oro nipa owo epo o debe ni pe o fe de yibo owo epo to lo soke lala fe pe o po ti o de yibo la gbe pe o se pa pe yo pada wale bayi kini de re won ni ijoko soro alafia laare o le de america ati iran la gbe pe o le lo bayi to je pe gbogbo e debe ni pe won tin gba to ara won dan bayi won ni bi ijoko soro na se lo video asko ton ko iroyin ni ale ana won ni opolopo eyan lo se roye pe ngba ti le ni oba fisu a gbo didun lenu iwe on gbogbo to ye pe an re tele won ni yo bo si kini de re won ni awon ara orilede america ati iran won ni won ti fi enu oro joba pe won fopin si ogun to lo lowo atm to je orilede america fred na top nso ni mo pe won ti duro lori pe ki alafia joba o pe awon si se to bayi lati ri pe opo ti won ma ngbe epo gba to je oju omi straight of hormones ipe yo di sisi won ni gbogbo awon ti won wa je awon onimo ni pa epo awon wa nso ni mo pe eyan ara mi to pe tin jo te tin yo pe tin po fun yoro pe ti oro ni pe gbo ba ti pari pe owo epo yo wale eri ati ba nkan je oro sugbon ati tun se imanira e ma ro ke boya leyo so kana lowo epo yo sai wale die die ni se so pe se de wi pe die die ni o ma pada wale pe awon opolopo ti ro pe to ba le so pe to a pari ogogo si mo to si si so do hun bi pe owo epo yo wale pepe kaakiri agbaye won ni die die lo ma wale enikan to awon ajo ko to n je Goldman Sachs awon wa so di mo pe o wo awon ko da won ti gbe si pe o ti akereju wi pe owo epo bo ti e ti ko lo so ko to ko lo ko le ju $80 fun agba kan ton pe barrel kan ko le ju be lo sugbon ANG so nte pe pe o se ko ma waye be o tori pe awon ikolu nikan si waye ati awon idiwo kan si waye lori ati ri pe aton epo kaakiri agba tori de o sese ko ye pe ngba ti ogun ba pari patapata ti alafia ajoba ti won si sweat of hormones ki owo epo ko ma ti wale pepe bi tate wa sugbon die die ni o se ma wale na gbo iwe the nation laaro yi e ba run yi nbe
0: koko nu were na lo nte si wajo ninu were di gaja to jade laaro toni won ri afuko ti o ko lagba asa mi gbe ni kekere o o ma ni ti ara ajagufe ti Absalom Abubakar to ti gba kan je olori orilede ninu isejoba ologun baba na ninu iwe kan ti won sese so pe ni call of duty na ni won ti salaye ipe awon ati awon meta kan lo ye pe awon abesikawo alagba abasha ipe won gbiyanju lati yowo killer nko awon lawo ipe won fe le awon tefe tefe bo baba si ri awon le ki won yeju awon o won ni kilo fa won ni ko saise latari amoran ite pe awon ma gba alagba sunny abasha nigba ti won je are ologun orilede wa nigeria o won ni lara amoran ta won ma gba ona ni pe awon kan wa pe ko kuku si oba ti o da afawalamo buruko pe won pe won ni kitchen cabinet iyen lawa be si ka wa pe ngba ti gbogbo awon igbimo to sakoso orilede nigeria ta ba ti soro tan awon eleyi lo ma wa joko pelu abasha to ba so pe bayi ni ko sese bayi ni ko sese o won ni awon awon lo ba abasha awon si salaye fun pe iru igbese be ko da yo da lafi orilede wa nigeria ro baba soro idi bi aye ojo bi odun meri le ni 80 ti won se ati fi lole iwe won call of duty ni ba won salaye pe awon atawon kan to ye pe abasha o fe yeju awon ni igba na won ni lara awon to ye pe abasha fe yeju o na ni lieutenant general Jeremiah Hussein to ti fe ti lenu se logun lieutenant general Garuba Droba ati major general Muhammad Haladu ati awon fara awon won le latari pe awon abesikawo abasha won gbagbo pe awon o tele gbogbo awon nkan ti awon fi ni ilu lara ni igba na ye bi alagba ti won je pe Absalom Abubakar ti won ti fe ti lenu se logun bo se so ni bi filole iwe won
1: koko nu were in te si waju bande fm na lawa 92.9 radio verse wa po to kari aye loji we kini were ni telegraph lara yi iroyin lo je ba logun loju were tori pe ko tori to tobi to won ni igi oko dori ko do ojojo se be oja oro ndura wa loke osupa gbomi loju rete rete ya je we pe awon ajo egbe mo ke so won nigeria obo mo le kristo won nigeria sabo christian association of nigeria kan won ma kere lana ode yi won ni ipe nigeria nseje o inu ewu nigeria wa inu banuje won o blimblim won na nigeria wa lori eto abo to pe o mehe won ni bi nkan se wa lo yo polopo ni na lo sonu ka kere le wa nigeria so je pe agbodo ma woro o tori pe eni oro bakan na ni ma dudu ekute mo gbo mi bayi na lo ni wo gbo ni ma kan loro won loro yi oloro yi okan gbogbo yen patapata o tori pe emi nsonu ni orile wa nigeria en to je are fun awon ajo kan Archbishop Daniel Oko. Ana na so di mo ninu eto ise ti won jade eto je ise waasu olanode bi awon le nkisi bi won se ni lanode yi won ye ojo ana ti won pe ni Sunday won ya so wa pe ni ojo Sunday dudu Black Sunday ona ni won pe ka kiri wa Nigeria won ni ohun to gbile to gbale to gbogbo bayi ona ni jinigbe to je pe ni bi yatari jinigbe yi emi awon yo sonu opolopo awon omo lo ti di alain baba mo ti opolopo aya ti di opo opolopo awon ti won je pe won je olomo lo je pe olomo oromo re mo won gbogbo ko wa dori kodo Nigeria won ni o da be ni ko boya oro yi owo nla pe to si ni arunu ngba ti won wa tun tesi waju an ma soro won gbogbo apata agbodo gboju ka fi ohun soko ka fi mo soko ka si fi oro kan na ka fi soro lori pe anise ilu ofaru lati ko ta wa yi tori pe a kan le dake eni ba dake bayi tare ma ba dake ni oro hun hun ko inu eleden na ni ma gbe oro le gbenu wa ko la si bi je ogede ora tori pe a ki se omo ojo tori de agbodo soro tori pe awon momo ya no Sunday Saturday ni gebi ojo bun kele to te yo gboro fi kedu o to se lori wa Nigeria ba se se ajodun igbati tori pe awon momo ya no Sunday Saturday ni gebi ojo bun kele to te yo gboro fi kedu o to se lori wa Nigeria ba se se ajodun igbati abere si se ijoba wara wa won ni pelu ijoba wara ta la nse won ni emi awon yen sonu a tele awon ofin iselu mo won ni gbogbo awon to je ara ilu lo je pe won o le sun ke ofori losiko mo awon ajo gbomore ki se wa Nigeria no so be o kan lati enu to je olori won Archbishop Daniel Oko enu ogo iwe oroyin New Telegraph laaro yi e ba royin yin be
0: ninu wo re di gaja to jade laaro toni won ni ilokulo la nlo gbale ilokulo la nlo mi ojo owo ta ya lowo awon bank agbalaye ilokulo ma ni won lo di olede wa Nigeria o ma ni ti oro wo kan to ni o lo bi 500 million dollar $500 million kini won ni won ya owo yi fun o won ni won ya owo yi lati ko fun ile ise China kan ipe ko ba wa se awon ero akawo ata ina mona mona ati akawo ina mona mona ta mo si smart prepaid meter won ni awon ero yi ko to di pe won ko wole pa won ma pin fun awon eyan lofe won ni ye ti awon ose apina ka ti won gba fun eni to ba lo line meta yen three phase won ni o lo bi oko le ni igba egberun lona oko le ni igba naira o le mefa 226,000 naira won ni gba ton ni kon ma pin lofe won ni o ma pe won meter yi won ni awon meter to lo bi egberun mokodilogun ati edegbeta 9,500 lo nbe ni ajo apina ka ti enugu bayi to je futi awon agbegbe indigbo won ni awon meter yi o ti n baje sibe latari pe won o pin tori pe won ni ofe ri kan ma pin fun awon onibara o won ni opolopo awon ile ise apina ka to lo bi mokola ti ani ni olede wa Nigeria na ni won pe awon meter yi si ta si ya owo to lo bi idaji billion kan dollar lati fi pin meter yi fun awon onibara ti won lo bi million meta ati egberun lona igba 3.2 million smart meter na ni ko pin jake jado olede wa Nigeria o ipe owo yi agba asiko fun China China labe eto kan to pe ni disrupt meters won ni sibe sibe awon eyan ori meter o meter si n baje si office awon ajo apinoka o owo si n kawo lo ni olede wa Nigeria you know where the guardian lele wa laaro toni o
2: Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára àádọ́tun tó gbàgbóró kan. Predator Energy. 500 naira péré ni. Láti ẹ lónìí. Predator Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.

gẹgẹ to ti gba koje giwo olopo lede Nigeria iko senu re fun won ṣugbọn nigba to bo sori papa ninu ibu abele egbe oselu APC won ni senator Aliu wa dada o ma feyin baba na jole o baba na o ma gba le yo bayi o won ni awon latele alagba Adamu won ni won ti lo dara po mo egbe kan to pe ni Social Democratic Party SDP o nigba to nsoro eni ti o je alakoso ipolongo e Natade Isa o nso di mo pe Julia je ko lo ya lo fi je ni o pe oga awon oni ju ipo gomina yi le o pe oga awon o ti so bi to nre o ṣugbọn awon kan ninu awon ti lo dara po mo SDP oni laipe laijina ipe oga awon yo kede ipo ti o je pe ibi ti o nlo won ni bakan na ni iyawo e iyen aji arukaya Adamu awon na si kaakiri gbogbo ipile Nasarawa ti won polongo kiri lori pe oko awon se yo se gomina won ni baba ni o ti fi APC sile ṣugbọn so pe ipo gomina idodogbon o gbodo di gomina ni ipile Nasarawa

0: pass me the ball, Joe.
1: Eh, pa won nkan. Ara ile lo ma sanse bo yi. Ogbeni Henry, o je won wa bere si ni sanse ni pelu opa.
2: Mo pe iṣu atori keke a lo nso mi. Ata no ta ti gba ball. O ti dabi pe won so iṣu ati egun ara mi papo mo ra won.
1: Henry, se yin o lo fa to fun apo pa ni igba rugo. O ti gbon pa bilisin bam mi. Bilisin bam. Eya mental salicylate ati mental crystal yo fun ni itura lori ara riro. Awoka ara ati la kun egbe nibi ise ni o tabi nibi ere. Bilisin bam dara fun omode ati agbalagba. Henry, mo lo gbe won ni gbe kuje bayi. Opa eda. Vilisin Balm, perfect. Ara riro ati awoka ara. Vilisin Balm, Daily Need Industries lo se. Bi ara ko ba yale yin ojo meta, e yoju si dokita o.

0: imam alaya lati ma college street ni mo se eto aigbo pupo rin ti ijoba se oro network ti fe baje o won ni ka ma ma ko cash kiri mo ka ma transfer owo lemi na ba da sesere gonbu o mo lo si oje ojuwoye mo raja tan mo ba transfer owo en to loja ba ni pe owo ori owo won ni kin ko number mi le ni to ba ti wole awon a pe mi ki wa gbe oja o mo so pa wa le no imam alaya lati ma college street ni mo se
1: oleje li jona bodu jp oba ileti jedodo chairman coordinator amo baale for renew hope ewo eti afin se ara lo pojo ijoba to ba gbe ise fun awon eyan ijoba ti gbe ise fun awon eyan o ku si owo awon eyan lati se ise bi ijoba se la kale sugbon pupo nu awon ti won dari awon ise won yi lo je pe bi won se ji owo bi won se lu jibiti ohun ti won ba kanu olorun obo loju nla ma ara wa be ti ko da mu ko fi ibero olorun si o kan ya gugu wa ko ma je pe awa ara wa na la ma fi owo ara wa sira wa oleje le jona bo ro jp
0: dr lasukan mi akoni basorun die po lowo awon omo ti o je pe won ji duki awon elero obani soro na ka ma lo sa awon station won gugu ka ma lo ji kegu ji gbogbo ele na fa ti network fi duro dede dr lasukan mi akoni basorun
1: ifakorede baba maria lati odo eran igodo iwa jibiti ti po ju nle yi iwa wo mbili ki wo bi an da wa lamu gbogbo wa lati je wo bi nkan ori bayi laye ojohun ti won ba so pe on bayi bi a se ma lore a ma lo be sugbon nigba to je pe awon ti won wa ni di ero to je pe won seto data yi awon na tun ji data ko ni won mo bi won se le wonu data enikan ti won si yo data ti en na sinu ara won ogbon jibiti ti poju lori awon mo sisi ki olorun ko saanu fun wa ifa ko ni baba moria lati odo eran igodo
0: e se o be tin te disi wa abi odo
1: a ki a di oluwo kan de tun be de ero tun te lai gbagbe eye mi to oru ogun eke to na ti de pelu ogoloju e tuji olalekan lo ko mi o se adu fun alase edumare ire o
2: mi ni yeye lua toyin adegbola mo si le ni adota odun laye laye ataye edera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan laye gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojoojumo e fe mo di abajo mo no mi plus ateje ise ogun ton fi epo eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o n tara se o n maradan o n je komode dagba daada o si n je ki agbalagba ma ta kebe kebe minimum plus
3: minimum plus fun igba to n to inu ara se leyin iwadi ni ijinle a tun fi eroja cod liver oil lo pega si o fi iwadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso a fi pe ni minimum plus ti ise tun ni

0: Aiba mo, tebani eyike yoko to je Nigeria used abandon car, jeep, buses to ti baje tabi eyi ti o ti gori odo to ndogun si lojojumo tabi eyi ti jia ati enje ti baje to ti park ti gbetipe si mechanic workshop schools, church, street, tabi ninu compound ye. Bo si je oko ti ojo ti lo lori e ni. To fe ta, fira titun, to ba igba mu. Tabi o fe fi owo naa se nkan re. Boya ile lo fe pari ni, tabi owo ile eko omo e. Ti wa si gba owo lowo kan loju ese. Lese kese now now. Office won wa ni 188 Ijesha Road, Itire, Lagos State. E ile ise Caldrizin Enterprises. Sori ero ibanisoro yi, won wa sodo yi tabi ko WhatsApp won. Lori 080-89-29-86-74. Lekosi 080-89-29-86-74. Lese kese now now. Nwagbo we.
1: Mo dun wa ni pada fun yin wa eyi ti esu ati kokoro jewe jewe ti je ipade adura lagbara imu pada bo sipo ninu ijo Mountain of Fire and Miracle Ministry International Headquarters Lagos Nigeria nibi ti gbogbo eniyan ti ngba eto won pada lowo esu
2: akori iribo mi oju rere
1: eni ogo baba sonu lowo akoko won a ma sofo olodum ja waye asan tete ma bo ki won na o le ri nkan to ka si
3: Saturday ogunjo osu kefa 2026 lo ma waye
4: lago mejo aro si mejila osan
3: atokun ni atobi e wa gba ogo yin pada
5: Nimen Auditorium MFM International Headquarters
3: number 30 Olasunmo Street off Oluma Road
1: Onikejaba Lagos
3: alamojuto gbogbogbo MFM Worldwide Dr. DK Oluboya you wa ni gale lati sunre gbogbo eniyan Yusufa yo rele
1: two itoni 081 051 8852 awon okunrin alagbara ni won sagbata ru re Jesu reti re
6: Anwala washeba baje baje dira
7: ile iche bon 92.9 e ma ka aro sai ka aro ma o e ka aro gbogbo eyin egbon wa lokunrin ati lobirin e ka abo si ojo aje monday toni ojo aje monday toni ti osu da meje ogba ogba ojo ke edogun osu kefa e gba odun o le merin di logbon a ijo la bere osu junu wa e pe mi ni iwo ni wa bere si ni dupe lowo olohun oba idun ati olohun oba ise o Olorun ese o Olorun ese o ni gbogbo ona ese ni gbogbo ona ese o baba ni gbogbo ona la fi dupe aye raye o ni gbogbo ona le fi se o baba alagbara nlala awaju bare alagbara nlala awaju bayi o alagbara nlala awaju bayi awaju ba baba wa alagbara nlala Olorun to ni agbara Olorun to tobi ese o kabiyesi ese o Olorun iyanu ese o e fun wa lori ofe lati ri idaju osu June osu kejo osu kefa odun 2026 awon ta ri idaji e a ori opin e loruko Jesu o bo fe bo ko iwo fura la re ni mo ba bi wo gan fe bu ogan ko bi ota re fe bi ota re ko oni ninu ose yi bo se jare lo yi o n jare lo se rere ni loruko Jesu Moni jade ki o lo se rere loruko Jesu ninu ose yi o ire ma tu e lowo wa jeri si agbara Olorun sele ti o sele ti wa fi so pe Olorun e se yo sele si e ni ilopo ni ilopo ni ilopo o se ma ri fun e lose ni e o nitori ninu ose yi o ni ri ibi ninu ose yi o ni ri ekun sele ti o mu esukun gbigbona Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó mú ẹsùn ẹkún ìbànújẹ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó mú kọ́ máa ráyé máa dáwọ́ tí ẹ lẹ́yìn pé pẹ̀lẹ́. A ò ní rírú lórúkọ Jésù mo fi bínú nínú ayé ìwọ tó ń gbọ́ mi. Mo fi bínú nínú ilé tèmi náà o. O ní rógun ọ̀fọ́n lè rẹ lọ́sẹ̀ yìí o. O wàhálà ó mọ owó kò mẹsẹ̀. Ogun ti ń gbé ni lọ sẹ́wọ̀n lójijì. Kirikiri lẹ́ni agodi lọ́la mo kọ́ lórúkọ Jésù. Mo kọ́ lórí ara mi, mo kọ́ lórí aya àtàwọn ọmọ mi lórúkọ Jésù. Ìwọ náà wí bẹ́ẹ̀ o. Wàhálà tí ó gbé mi dẹ́wọ̀n Olúwa má jẹ rí o. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìbànújẹ́ kò ní ṣẹlẹ̀ nílé tèmi. Onílọ́sẹ̀ yìí wọn ò ní rí ogun ẹkún. Wọn ò ní rógun ọ̀fọ̀. Wọn ò ní rógun òṣèré. Bá mi ṣe àmì. Má gbàgbé wọn ò oni ri ogun ijamba oko apa o ta oni kami oni ji o fi aye oni de apere buruku faraye wa ni ru sele to sele sa olohun je riru o koni sele semi ati e ka bo sori eto bona o se ri apa keji ile ise bond 92.9 ago meje ti koja iseju meji le logoje o ye je abo soju popo ni kia kia gbogbo pe ona ikorodu ti bere si ni di eje wa teje si mama e te lo o kin wa lo ni kia kia nipa ona ikorodu ka ni mama e fi ohun ranje ni nu mi o ba dun ah ah eje nbe ni soro o da pe sakere sake ala ba ka do la banjo mo ka yin number jonu le lo sake o bi mama e se kore o olo se awa pa kero ni won ni good morning mr pilot o da pe obirin ni won lo je ki ma eje woruko temi tope eh eh won temi tope mo ri lori whatsapp won won ni there's every traffic from asolo to my 12 the cost are the Danfo carrying passengers on the my 12 bridge those of akoro konbe lati asolo o de lati my 12 lo si ti wa tori awon ko akero bi ri todo ti bayi to ngbero lori afara my 12 ni won do ate swaju only at my 12 a pedestrian bridge ni afara elese my 12 won ni there's a loma dustbin pe ile ile kon benbe eh eh loma dustbin bus carrying refuse eh eh won ni oko kon ko egbin nibe nibi afara elese to wa ni my 12 won ni kete ta ba koja afara elese lo wa won ni o tu wa je kiso e ba kero kon mu leyin igba yen won lo tu jagere ta o fi de antoni eh eh lati oba ni ko de jibowu e ma gbo lati oba ni ko de jibowu there is moving traffic won lati oba ni ko de jibowu sunke ba kero kon tu wa nbe sake awon ko lo yato si nkan ti anti temi tope so fun wa teyin fe so fun alaro yi
8: ko
7: tin to yato nu gbogbo nti aso awon mo to dangu ko lo ndago so le ni sake awon ko lo yato si anti temi tope so fun wa teyin fe so fun alaro yi
8: ko tin to yato nu gbogbo nti aso awon mo to dangu ko lo ndago so le ni my self moto akule ye gangan ni kini be yen to nda go to se ti moto ba ti ko gbogbo lo ti to nko ona e ma ya to ma wa so lati antoni bi won si so ka to de oba ni ko lati ma ka so kere ba se yen to wa lati ba de awon pa ti o da lo pa service le yen o da se oni pa o da service ati ti to ta yen no o da awon to da so kere ba kere ti le niyan se ta ba ti ku nbe a go okay wa ti a tun ja ba ni kala ti ma ka so kere

0: alaji alaji emi ba ko wa ko odun alaji mo nbo ko odun
1: o ti je nso ro fuck me na bi je nyo ka o du ke wa lo lo yi
0: eja eja suro a dota odun si 50
1: sumba dan so ye go
0: ni da la bara go
1: yo sa suru wa suru wa ti bi
0: I don't know. Oda, eja tesiwaju suke ba keko to wa ni ikeja lo lo bayi lati na ko sere rara o o po gidi gan ni lekan si kin fi re mule e ma teri si onu agege o kenikeni ma gba mo be se ma gba ma so fun yin sinsin hello yes sir
1: ele mo so ni lati nipa oye tali ko ati oye ra ma da abeni o di ji ko to buku
0: ikira do la ke pe lori yen so e ba ke roko ni mo so ni jo si ko ma dun to pa ma ba number e jo ntoro lo mo folo nbe yi mo ti fun yin e wo Mr. Pilot e ka ro Mr. Lord iya o kan omo meje e kuse o bono se ri to Milan Bridge niyan o iya no wuro ni mo wa bayi o oni adara fugo wa o ami a e wa ko ruko yin si ma iro to da te fc ah mo meje be se fi voice ni so da fe fe je wo
2: Mr. Pilot
0: yes mommy morning imi na so ibo
2: na na ti ani o
0: a dupe folo e eh se pada si le mi
2: ebe mo kan te ma se soro ala alagba bayo ye
0: o da mo a gbo ye leye to a gbo ye leye to mo be ma bo ibo ale mo emi na bo ibo ale mo yin ah be ale mo lo lewe kekere ko mu ka o da ile je bon 92.9 ala ti pe wa si akesi mo fe be lowo arukoro ajo lasma alaji adebauta iru oko loma to nkero ni my 12 ni gbogbo ilu lara koni korodu ni ko lara o ni gbogbo nbo lato no my 12 lo korodu o ni won lara nje awon lasma to wa lagbegbe be ti won sise my 12 nje won leto lati oga you have to move o le wa fi se ti e ko fi ba se ti wa je pa kun won leto e se ti won ki lo le won tabi kun won da won le pa ibaje ton wu to ni ninu iwa ibaje ni won ti ro pa won wu ninu iwa lagbegbe be ti won sise my 12 nje won leto lati lo ba pe oga you have to le wa fi se ti e ko fi ba se ti wa je ba kun leto e se ti won ki lo le won tabi kun da won lekun iwa ibaje ton wu tori ni iwa ibaje ni won ti ro pa won wu ninu iwa rere ton wu ni je jade yi abi ra kokon nu mo lati pe oga agba fun ajo lasma mi mo boya ma pe oga lori phone lola ni tori asiko loni boya won nigba ta si lori afefe ni won lati ran lasma card odunuga tabi boya di osun oga ladi osun se ajo osun mi mo oga ti mento ma lowa ti won awon iko kan won lati headquarters to ma se ni iyana goyi wala iyana goyi wa fe pa ogo ara aduba yo ninu ki won lo si e lati lo wa di pe ki lo de ti so ara kero ko be si ni mu night won traffic light mo iyana goyi iyana goyi pa ko iyana goyi si do pe mu mo so o agba ti won ti wa so no traffic light sibe wala ni pati ibe yen di ba yen tele o ti bere si ni di titi ko pin ose saturday ninu bi o ti le gan era o bi ati won ma to repete bayi ni ko e akoko nu elekeji ni pe eje plasma ti won ma n gbo firo ton se enforcement ti won le arrest oko mo gbo fun awon to fe ase yen be se wa di yen be tori akiesi wa ni pe awon alaale ina to n dari oko lapa be yen eleketa be wa re ti o bo je pe ina yen ni ore fun awon ara ilu ti o sise agbarika fara ilu oko me tabi kon pa parata o ma se be o bi apere ekoro production nigba ti ina to n dari oko wa nbe so eba kero ko mu nigba ti ina yewo ti sise mo so eba kero ko mu araalu o fe niyan mo to ni araalu lara e ma jasi kini e ma je a se ko san ko lo le ni amo lada olo awon se lagbo oyan ju oro eyin te n dale sititi ate mo mu leyin soju popo nkan to nilo akiesi gidi ni o a de nlati alaja yemi kan nu awa traffic ambassador alaja yemi apapa oni lojo obun esun laye ati laaye yin o gbogbo eyin o sodi ah ola lojo bi oga wa olori oko gbogbo sa fe le je 492.9 head of program department director oluwa ognaike happy birthday to you in advance you are the daughter of this day oluwa congratulations emi aso

0: wale mo le fun e malu mewa kan mo kan mo mo ti mo ti le ya wu ni tari kin wa ile onile kan ta ah lo bi ti bo kilode mi ti ta ero ni mo se mo ro loko se mo so sida ni ah kin te ri awon le awon idimu yen ta oni gogo mo de le ri leta bi out stop yen won e saba do me mo le ta fa o to ibe bi out bo so bi a to cut off plot ojo bi olotu mi na re oluwa gbagbe
1: e kule odo won
0: wa ni ah awu se nbo ah e pa mic ah ola bi do governor lojo gbogbo igbada mo ki o mo ko sara si Alhaji Abdulrasaq Adeshola Albarika Adisensi mo ki Alhaji Amoli Babare Papi Kamoli oro ajoso ko ma ye o Papi Kamoli o ti ye yin sa Alhaji Jamiu Ariemi Egun Babaruka Olorun kinkin Alhaji Sule tintin mo kin yo baba bolu e ba ki oga e dada Alhaji Sule tintin college Abiodun Suraju surutu lojodi mo ki e o comrade Badmus Enkalon gbogbo mo ki o ose ayo ose ma je osodi dowo Olorun dowo yin o ba se dada e ni ke ma se dada bo ba ku de ka to e kan si mi a pariwe Alhaji comrade Afis Olarewaju so ni lare do baboja eru to du gbogbo pata mo ki o Alhaji Taufik Adewale Rufai ore mi eje mi Alhaji Taufik Adewale Rufai ose ayo lo ma je fun osodi o dowo Olorun be se ma se fun eto ati lo bibo oko to n jagere oni e ma se o ah ore oluwa naike lolotu mi olojo bi ola ah ola ah agbada ni nko wa bi se ah idale e mo ta se in fi asko te wa sinu gba wa je mimu ji je mimu irorun lo ra ah ale gidi lolotu la o to wa je oga gbogbo wa gbun sa fe le se radio yi
1: ma dale
0: ah
1: omo ni se
0: ah ani e je e o me fo e je mu e di lo ni e sa ya poli ba dade bo
2: I'm going to go.

0: Olorun le wa kun lori ope sati ale wa kun pelu imo maji abasoro ota wa Oluwa dupe lowo re o adupe ru igbe ri mo adupe ri na adupe ri ilu adupe ni gbogbo ona ti e tin so adupe lori ile ise wa Bond FM 92.9 ni wo ise to lo awa lori pandikara andi sugbon adupe gbogbo eyin eyan to je pe duro ti ile ise Bond 92.9 awon mi won ti fe eyin radio lorun opo lori da to ni lati ose to koja lawo eyan wa tin dupe sugbon gbogbo ona ni ka sa ma dupe nitori pe eyin le jika wa te je ka adupe lowo yin gbogbo nkan teyin na wa joko ti gege bi okowo yin ani gbere tiju nbe oro oluwa ogunaike loruko temi koko nte si wa
1: eyin a gbogbo fun e tori pe wo lo ba ta ma adupe fun ta ma gbogbo fun gbogbo ore to se fun wa ma le igbagbe ni akanka ton ni bila ran dede nbe na ni ilo nka adupe fun e wa gbogbo fun asiyan ologun koko lu wero yin na re Bond FM mulawa 92.9 of radio Nigeria wa le ma gbo eyin na le si ma gbo wa ife to nbe laarin wa kuni baje lai fabra loruko awon loga akinpe ka Abdul Fatahi Abdul Gafar loruko to lo ti be
0: awon we royin won ti wa ni waju wa ta bere si ni mu kokan ejeje ni telegraph wa nbi ba the nation wa nbi gossip o na ti sare wole ni abala ile keji
1: we royin the guardian bi vanguard be nbi be na ni we royin to the daily trust o na bembila roy
0: iwe royin new telegraph o na koko na go la ro to ni oni bi ti won tin so di mo ipe ojuba la confinsory nipa be orile de south africa tin so di mo ipe awon ti ko awon irinse awon to yakin ojo o won ni awon irinse je ipe eleyi je ipe o n fo loke la ni ti ma wo gbogbo nkan to n sele to si je ipe gbogbo nkan to n sele o na ni yo ma ka mowo ti won mu lo si ibi ti won ti yimo ipe ibi bayi ni nkan ti n sele abibi ni ibo ni ko nkan ti sele na ni won tun so di mo ipe awon camera to je pe won wo sara won ni gbogbo e na le se orile de south africa lo ti taari sita o lati ma monitor abi lati ma fi wo awon eyan to je pe won ni won fe to egbeta eyan yen 586 awon mori

0: ti won ko ti won ji ko ti won de si wa ni akata mu nigba ti won soro ni royin leyin ipade eleyi ti won se pelu makide to ye ko won ti le kun mo gbagbagba se ni bala salaye pe o ti di dodo o bi pe gbogbo awon eleto abo olopa ni o jagun jagun ori ile ni o tori omi ni o toju ofurufu ni o ipo ti di pa o ti di ki gbogbo won parapo ki won fo so won po won ni oro na oju awon agbegbe eleyi ti won pe ni community bi pe ko yo won sile o won loba loba awon loye loye awon baale ba na won ni gbogbo yo yin sile o won ni if you see something say something won ni oro abo ti di pe gbogbo wa o na lo kan gbogbogbon bi igbo won wa so di mo pe ijoba awon tun ke si won papo ijoba ipinle ati ijoba ibile gbogbo yin ni gbogbo awon agbegbe ti o wa dodo yin gbogbo agbegbe te mojuto ti ati leyin fun won lori eto idabobo yi ko je pe awon ojusita won ri idabobo won si ri iranlowo lati ijoba pe on dari won gbogbo yin ni gbogbo awon agbegbe ti o wa dodo yin gbogbo agbegbe te mojuto e se ati leyin fun won lori eto idabobo yi ko je pe awon ti won foju sita won ri idabobo won si ri iranlowo lati ijoba eleyi to je pe on dari won won se laale ninu iwe iroyin new telegraph laaro ti
1: koko nu iwe iroyin te siwaju labala eto abo na mo ti wa ninu iwe iroyin vanguard to jade lowo to ni ni oro ti bi gbodo gbodo adeleke eto ogunu tu oro si awon ma egbe oselu apc lana nibi eto kan eyi to waye nibi ti awon odo ati awon nise owo ni ajegunle treatment and artisan group ti won kojo lati buwo lu sa keji gomina adeleke ti pinle osun nibe la demola adeleke yi ti so di mimo ti o fi esukun awon togi omo raisa egbe oselu apc wi pe awon ni won lowo ninu eto ife se kupa ni igbese ati se kupa ni eyi ti won so pe o koju atauja ti lu osogbo oba jimo olani pekun laroye keji ni adeleke ti n fi esukun awon mo janduku egbe oselu to je ti afurasi apc pe awon ni won yin ibon si atauja nibi ti o ti n so di mimo wi pe won awon gan ni won gbe igbese akina ti won fe seku pa nibe ni adeleke ti n so di mimo pe kegbe oselu apc ma da lu osogbo ati pinle osun lapapo ki won ma da laamu ki le si oro e wo ninu iwe iroyin vanguard to jade laaro toni
0: ninu iwe iroyin ni telegraph ni mo si wa laaro toni o se iku to n pa jugba eni owe bayi o na lo n pa fun ni o awon ajo awon kan ile-ise defense headquarters ti won pe ni defense headquarters ni a no de yi won ma ti bere si ni fowo gbaya ti won si so fun gbogbo omo orilede Nigeria pata papa julo awon ebi rabe yi pe aya ti awon fowo gba yi bi pe eran ni kin se gun latari kini won ni gbogbo eni to ba lowo ninu ku ajagun feyinti major general rabe abdullahi won ni gbogbo won ohun la won fowo sukun ofin mu o tawon o si mu won debi mi e se gbegbele eni ti won pe ni chief administration officer iyen major general im abdullahi ohun na lo se adehun yi o nigba ti je pe won kose lese ati awon ata awon to je pe lamilaka ninu ise ologun ti won lo se abewo si ijoba ipinle kasina lati lo ki won ku ara ferapu abdullahi rabe eleyi to ti fi igba kan je adari nibi ni eka igboro safefe fun awon jagun jagun ohun na lo je pe awon ajinigbegbe ni ogbon ojo osu karun nigba ti je pe baba na won rin irin ajo ni ipinle kasina pelu aya won ni ti baba na to fi di pe o pada je olorun ni pe nigba to wa ni akata awon ajinigbe won tin so yi pe eni to ba pa gunugun ki n pojo o eni to ba pa galapagbo ki n posu meka yi pe gbogbo awon to lowo ni kuku baba yi o na ni awon o se awari won
2: ore afemo ko ma je won ami ti mo ye ni mo gbara mi ni o mo mi le mo ara ma ta mi bi pe mo fo mi atapara ara n ja mi je ko ma ri ta bi bu mi je kila kiri ara ara ma yin mi o ba n bari e ni ti paja paja o ma mu mi lowo atese ṣugbọn iwo lo pa mi o ni gba won kuku owowo tori pe ọmọde mo yi kun kekere o se iwo ore o je denu edake soro fo wa le yi gba bi ari ara to n ba oja soro ogbo ni pa bi asi ka si mi egbogi to je o ni gbogbo eyan ni o to ba n di pe ara n ta ni ara yan ni ara n ja ni je nkan rin tabi bu mi je kaakiri ara tabi paja paja to mu ni lowo atese ni a nsi capsule wa kakakiri awon pharmacy ni a nsi capsule wa ni yankee pharmacy badagri gbogbo gboluke pharmacy microsin pharmacy singo chris and chris pharmacy ni igunwota o wa ni number 664 lagos abeokuta expressway adura bus stop nilu eko ni ise tele tayo kade medical nigeria limited ni o se bi a nsi capsule jade ori ile ise o wa ni number 119 ipaja road

0: Oko nu we royin tesiwaju lati le ise Bond FM 92.9 ninu we royin ni Telegram to jade laaro toni awon ajo National Orientation Agency awon to je pe won se idanileko ati ipolongo fun awon orilede wa Nigeria won ma ti ra webe si gbogbo orilede Nigeria yi pe dakun dabo e ma finu fere lati lo fi eje sile o iyen voluntary blood donation latari yi pe eleyi o wa ge bi eto oju anu ati idola emi fawon omo eniyan koko lanka gbogbo ekurere o wa ninu iwe iroyin New Telegraph
1: koko nu iwe iroyin te siwaju nu iwe iroyin gbagi cables lati ekun agbadarigi lohun ni iroyin wa to so mo ipari se larika harika won pe n baba rigun ilakaka senator to soju ekun Lagos West lohun lo sokunfa bi eto di ba bele re bo ti se lo ni irorun ti o sogun dode oro yi lo ti enu abi Mbola Adeola Ido jade to je Lagos State Telecom Commissioner lo n se apejuwe senator yi bi atolu won ti adebule gege bi ogbontarigi oloselu to si mo se re nise labe oselu APC ati wi pe eto ro ni lagbara ipese ise owo oniranran ti won ti pese lekun na lo je ki awon to nbe ni ekun ati Lagos West lohun daju wi pe eto di gba bele abileko na pe ko lo ni rowo rese tori pe sa keji re yo senure fun ekun Lagos West be na ni won ki dokita Kadri Obafemi Hamzat bi awon na ti se yori gege bi adide rupo sipo gomina ni eto di gogogogo to nbo lona shoki bayi na lobe oge nu wero yin gbagi cables de ti ri run ka bi koko nu wero yin position ka se nle fun sai
0: koko nu wero yin on te si waju lati le ise Bond FM 92.9 a ba fe yin se lo nitori pe ni agbara ati ni awon alejo kanka kanka to je pe be se mo gbogbo ti o se ara ilu ni anfani o na la ma mu wa si ti gboyin ki a to ma lo je ki ma je ise owo mi engineer Adebayo lati ti le ise osodi undertaking iyan awon ajo amunowa won ni ki eberu olohun o ki eran ti pe bi guru ba fa igbo igbo afa guru o sugbon ni ise wa ni bibayi ni Bond FM awa o ki nba ti eyan je o sugbon e se atunse e fowo si bi to won gbe ko to je iko to di pe ejo yin ti won mu wa atari yanya sori afefe lori antana anrana
1: oda ope ni folohun to fun wa ntaaro tun ni se akowi agba sijoba ipinle eko nbe le agbara pelu wa omo lofin asolusa omo luba ekun omo afako kafapa wa kafa jewa omo aberejo pedikotun ohun ni igodo egan ni ba kakiri e fe mo won pasiku na ba to e gbohun
0: e ma gbe kulo ni Bond FM nitori pe gbogbo awon nkan te tin bere bere fun gbogbo e o na ni won ti mu wa ti won ma salaye lele yeyo fun
1: ohun ni igodo egan ni ba kakiri e fe mo won pasiku na ba to e gbohun
0: e ma gbe kulo ni Bond gbogbo awon nkan te tin bere bere fun gbogbo e o na ni won ti mu wa ti won ma salaye lele yeyo fun wa baba wo ni gbogbo mo kiyin kiyin e seun seun lagbara olohun ife te ni siwa ko ni wo mi awon siwa na te ni won ni nkan kun ni se won olorun ogun na ike loruko temi adupe lowo pilot
1: omo ni moto
0: oni olowo boti ni wa lai gbagbe
1: abdu fatah abdu gafar lu ko toro temi o temi to pe ajayi
0: temi to pe ajayi meme sunu
1: ore ire o

0: mo pe te ba tin gbo orin yen ijoba ipinle ko tun fa koyo ni nitori pe ojojumo ni ijoba ipinle ko fi gba so tutun obi oga e de ti mo pe oke oke ni teko eko funra e oke ni gbe inu mi du ayo mi kun loni lati ni alejo pataki nile agbara nile ise bond 92.9 mi mo boya kin pe bi aku papa ju mi orun e ma ba du tori pe o dohun ri ohun te ba gbo loni ohun eko ni tori pe ohun te ba gbo loni bi igba ti olola julo gomina ipinle eko gomina baba jide olusola sanwoolu ti won ba soro ni tori na inu mi du ayo mi kun lati ki okan ninu awon mama wa ni ipinle eko ti mo fi aponle eyin ati owo to po daada to tobi julo daada daruko won awon ni akowi agba si ijoba ipinle eko agbejoro si ni won barrister Bimbola Salu Undeyin secretary to the state government of Lagos state eka aroma
1: eka arosa o eka aro gbogbo eko gbogbo nigeria ako ojumo o ojumo ayo ojumo ire ni o
0: ami ojumo ayo ojumo ire latenu abiamu abi oja gboro gboro ti won gba adura fun wa laaro kutukutu ojo aje monday ojo kedogun osu kefa odun 2026 inu wadun lati ni ile agbara ile ise bond fm 92.9 loni ma e kaabo inu wadun lenkan si lati kin kaabo loruko awon alase ile ise yi mama wa princess adenike wura la adewoke ti won je olori wa ogawa alaja abdul wahab alaja akosile won ni e kaabo si ile ise bond 92.9 mama odawa won wa pelu akowi agba si eka ile ise ijoba ipinle eko ti won pe ni cabinet office mama wa mrs oluwa toyin oladeji mommy e ba ki gbora lima
2: e ka ro o e se ku gba wa lalejo
0: e ka bo
2: ojumo re o
0: yes ma ojumo ayo ni o si je fun gbogbo wa mommy o barrister Bimbola Salu deyin opolopo awon eyan ti won mo yin won sadura fun yin opo ti won o ti e ri won sadura fun yin mo sa mo pe ayan fi olohun leje awon eyan sa kan nife yin sa ni won sa kiesi eyin na nife awon obirin e tu wa nife awon odo lokunrin ati lobirin lo e ka pe yin pe lopolopo gba le ma npe anfani wa fun awon odo orilede naje papa julo tipinle eko dipo oko lo darapo ma won onise ibi o se lori ofe anfani to lo nfun e lati fi oruko re sinu iwe etan titi lai lai lati sere to ba darapo mo awon ologun anfani ati darapo mo ologun mokanle laadorun 91 RRI logbode kan mo si mo pe mami gege owo yin gege ase ni te ba buwolu olohun ti sha mi se nu mami o mo fe ke so nipa 91 RRI anfani ati darapo mo ologun awon odo ipinle eko laaro yi ki le le so nipa laarin seju kan abosi meji ma
1: e se mojupe atokun e se gbogbo balawa na gbadun yin e mo pe ngba ta n ro pe awon wo ni o tu ba wa ke gbanjari n to wa nle yi e le kokko wa si wa lokan pe ah koko iwe inu iwe iroyin ni koko to wa wa nbe laaro yi lowo lowo bayi koko to n gbona feri feri ta gbo wa bayi ohun na le ti so yen ohun ni ati gba awon omo wa si 91 RRI to nje ka gba won si se ologun mo fe so kini ko fun wa ise ologun ise ologo ni awon mo ologo lo nsise ologun nitori wi pe eni keni to ba wo pe ah ti gbogbo eyan ba nsin awa la fe se itoju won ki fokan bale alaafia ko le wa ni ilu lawon ologun se wa awon ta n gbe gege ni eni aponle ni won eni ologo ni won awa ro awon omo ipinle eko omo bibi eko papa julo ejo afe ka darapo mo ise yi ise to wu ni lori ni se mo pe baba wa asiwaju bola net nimbu awon ni won fi ohun sile ti won ranse si gomina wa pe oya baba jide sanwoolu mo fe gbogbo awon me ko ipatapata odo eko to duro dangia to jo to mo wi pe olorun daun daada to ndupe lowo olorun lori jumo pe won lati wa ninu ise ologun ilu yi kini di na pataki e je nso fun yin ni gbogbo agbaye patapata ko si bi ilu na se le oro aje won se le dara to ko si bi awon mo won se le lo sile iwe to dara to ko si bi won se le kawe to ti won ba wa ki won ni da bobo to ye pe to pe to dangia se mo pa nton ra wa ni bi igba teyan ko ile to dara to fi ohun mere mere sinu ile eton to wa sile kun le to wa ni eyin le e ma koja bo se wu yin se mo bo le o ti e ji nkan ninu ile awon to le ba nkan ja wole won ba nkan ja won te basu basu ka ma ba te ilu wa Nigeria yi basu basu baba wa siwaju nse takun takun e no de mo pe gomina wa baba jide sanwoolu koko oro wa kere ewo ni se ologun 91 arara yi ilu eko nikan ipinle eko nikan lo fun awon meta ba ti ose meta pere lo ma lo lati fi se training ninu eko bi abi meji to ba ma lo se meta yen hotel la nfi won si o to ni air conditioner be ni won gbadu o a de fi won lowo moto an fi moto ko won wa sibi to tin sise ni ti e lagbaja cantonment ibe ni mo fe ko ma gbo mi bayi tori gbogbo omo ke odo to ba tin gbo mi to jo mo eko ko ma du lo si ti e lagbaja cantonment kini won ni ki won ni na won ni pe ton ba ti ni passi passi merin ki se credit
0: lo
1: o ton mo mo ri ba ni mo mo ri ba merin pere le meji ti ni to ba je meji to ba se lakoko
0: abi ko fun iwe grammar
1: wa e ti tabi neko be ni pe abi gc boye se bi e mefa tori bi meji sa ko
0: nbe neko na ni
1: o ti don
0: sha pass merin jo
1: ko sha merin jo ni lo liwe meji won ma gba wole ti o ba wa ni yen papa won ti wa baba wa ti wa so wi pe to ba jo ni nkan tan pe ni iwe ise boye ko mechanic o ko graphic o ko baba o ko tailor o ko so to ba ti abo ko break you know to ba ti kon kan be ti iwe ise tan pe ni trade certificate to ba ti wa lowo ko ma bo to jo ri e de ti je meji di logun si merin di logun o ti wole o se yi to ba ti se ose meji si meta tan se leko ni ti e lagbaja cantonment lo lo bi mo se se wa iwo wa nbe awon osise wa wa nbe awon osise ssi wa nbe awon mo
0: won soju ijoba ipinle eko ki ba ba je awon olugbe ipinle eko atomo eko to
1: fo ko se ta be ni a wa nbe ni na ojojumo la nlo be be na de fun won lo nje o leyin ta n se ya tun fun won ni owo
0: e jo ko gbe won lo e gbe won bo
1: be ni a tun fun a fun won lowo pa won je a de ra aso to ma wo yen ti won ni ki won wo bi o ti e ni aso white ton ni ko se ma bo awa ni ita ma nbe ko se ma bo ni akonfe ko me ko na ka wa na wa ninu awon to ma je minister for defense lola ta wa na ma je chief of staff pe to ba n pe wa ni e pe to funu funu o tori ori ni o ti le ni o ko me ko na duro eni awon ba se wa n bi ni se ko me ko wole ni se ko ni shan shan ki o gba dide duro ko ni wuyan lori iwuri ni ejo awon odo and ben e ma bo baba wa siwaju ati gomina wa tinubu jide sanwoolu lo ni ka pe ni o ohun la se wa si bila re eyin na omo n to ba le mu akowe agbadide ni jeta a si soro lori radio a si be won a si nbe won lojojumo la nbe a ra won omo wa pupo e sanu wa awon to n se bi conductor awon to omo n to ma se ton ko ti se ton to ni ko sowo to ma fi lo lewe
0: o fe mo mu mu ki mu kiri mo ma
1: se ni ori social media pupo ni won ma wa nbe cho no n se ale wa lo aye yin fun kan rere se ri to ba ti se ose meta yen ton won gbe won lo zaria tabo sogbo tabi ebon ibi meta ton ton pe ni depo ni yen osu mefa no ma lo fun training to jo ton ba osu mefa yen ton 120,000 on gba losu
0: o de roja so yen
1: bẹni
0: mami je mi o dagba se mo se le se
1: ah o da ipo ti dagba ju
0: o lo gbo mi o olo
1: emi na bere njo to san mo ba gba wa agbalagba kan katete
0: katete
1: ke yo tete
0: mi so ja tin gba 120,000
1: e
0: lo no governor
1: bẹni o le fun pelu le injo ilo ti gbale
0: ti o ma gbe
1: be se mo ma gbe won de tun free medical service
0: won fun mi yawo na
1: Bebe, ye ba fe kan fun yin iyawo po to obirin atokunrin lo nse elemu lara awon te jijo se awon omo obirin to de dagia to re wa ni
0: o le ma lu mi
1: ko ni ni ere inu aje soja so ti ye yin eri won awon omo obirin yen ti ere wa gan ni to duro to se shem shem to chaprapra to won na un se
0: mommy o ni ilu o ni fe otu o
1: si
0: ni fe o baje
1: be ni
0: gege be se so opolopo ogba a ma sakis pe awon ara oki oya ni won do ganu dise soja yi awa kudekere olohun kewa lopolo asibodo kuni daka fino sori orule su tori eto abo ipinle
1: ko bene
0: amo mommy mi ni pa fun yin ke to bo sori afefe un to npa opolopo bi ati alagba to leru ni pe won ro pe won lo fun won rugo ni pe ilu omorogun ti won ni o lo tori bomi gbono amo nu alale yin yi mommy any fi oko bogini gbe soja lo gbe soja ko lo
1: be
0: soja
1: be ni
0: won gba owo
1: be ni
0: won ni won jeun
1: be ni
0: e ti o laso lorun e tun laso fun
1: be ni
0: e tun tori bi pe eko ni won tin se idalepo
1: be ni be ni la legbe yin bi ni
0: be ni bi ni
1: idalepo to moto e ti o ba te wo moto an tun se leye ti o ba lowo moto ani ko yawo to ba de office wa ssg an fun won lowo
0: oda mommy
1: ajawo moto e pada
0: tori awon ti won gbo aba awon obi ati alagbato ti won gbo wa ti won ti wa ri bayi pe ijoba ipinle ko pelu baba wa siwajibo la pe tinubu gomina baba jide orisola sanwoolu ati ssg mama wa barista bimbola won ti mu lokun du gbe iya oniji awon omo wa awon ojo ipinle ko to be darapo mo logun soja e ma ta e to ko ma ba denun nidi
1: ti
0: won bi doga di ise yi
1: ni agbaro ologun
0: e dakun igbese oni kon gbe lati wa darapo mo
1: do so le igbese tan kon ma gbe na ni pe kon ma mu we boya wa ye ki won ni sa je nse o sa ro ko ja sa ibaje gc ibaje neko to sa pe merin bo je meji na bo se wa ye ki kan neko kan
0: pass meji bi pass meji
1: eh bo je kan du meta e ti gba tan ohun la nbere fun kon ma mu bo ti o ba de ni yen lowo to ba ti ni iwe pe mo kose baba o abi mo kose tailor abi mo kose catering abi mo ise wa sa o ba ti ni iwe tan pe ni certificate ko ma mu bo o ba ti dodo wa papapa ni
0: ona meji lo le lo o le lo tarata si ti e lagbaja
1: ibe
0: government
1: to
0: general brigade tele ni meri land boss to
1: ni bayi be ni
0: to ba de be ko bere pe e dakun awon ssg ni won ni kin wa o
1: lagba
0: wa gba wole
1: won ma gba wole ni to ba so pe bi to tin se 2099 91 rri
0: 91 rri
1: lo won lo
0: ko ma bo tarata si alausa ninu ogba ijoba ipinle
1: be ni
0: odo ssg office
1: to ba ti de awon eyan pataki ni awon eti won
0: block le pe ma
1: block 1 ni lalausa
0: block kini tun ni
1: o kini ni to ba ti de be se wa ri mo fe ka won mo ikan mo pe won se orire lasiko baba wa siwaju ati gomina wa baba tun baba jide olusola sanwoolu orire nla ni tori ko sele ri awon soja tajijo nsise nbe won so lojojumo pe eko ni kan ipinle eko ni kan lo ntoju omo won bayi e ma je owo tan fi ntoju won owo awon tin sanwo ri ni se mo pe soja awon isanwo ri omo ijoba ni won ko si tax
0: soja
1: so owo e ma pe ni bo se wa ni edi gbogbo agba
0: eh deje nse soja
1: ah ko buru ma ba yin ma awon ta se si awon mo wa tun fe be won ko ma fe ni kenin ni ko bo ofe ni
0: ko mi o ka ni gba form
1: ko ye gba
0: form ki se 10000 jo nlo wa ni form
1: iro ni o ko si to jo ofe ni gbogbo bo ma ba le fi aba won fi le gan aba won yo ju e
0: pe bi n ba mo lo selu ti mi mo ba eko
1: e te mo yan kankan
0: tun mo se pe won a mu mi
1: won a mu yin ai mo ye ta ti mu be sugbon ko ti ito tori lodun yi ni isin baba wa shwaji ni ka gba 100 400
0: 100 soldiers
1: be ni se ri n to mu wa ta ji wa la ro kutukutu
0: bayi
1: ni
0: ami
1: leko ni ase be ni
0: mo mi ro
1: e se ko ma bo se ri n to du wa ni wi pe eko ti ni to 400 ri sugbon loke oya e wo ni kano won ti ni 20 something thousand
0: olohun eko wa wa mommy se ri gbogbo awon mo ti won fese pale kiri
1: awon mo e se
0: pale gbogbo yin e ma e wa turire ele orire ise to se mun yogo ni ise soja
1: mo
0: e mo ti mo fe o se si ju uniform yen lasun
1: o wi yan lo wi ni kan lori be ni
0: be o le soro bo ba gba dugbe gan wa ponle
1: be ni
0: oloto pe to won to
1: to wole ndi kan ni isin gbogbo yan joko kia kia ni
0: ko ti de ga ba tu adoga
1: to ba e wa wo ki won so pa me ko ni minister of defense e ni e wo wa
0: chief of defense staff ola le wo yi
1: o to wa pa mi o to o ti tan o ti tan
0: e bo bani soro owo ni awon obi alagba to aba won odo ti won gbo wa bayi
1: si wa le
0: awon ko ti tiraket ti pe won mo pe ona yen
1: ah o wa
0: so ni o won mo pona yen ronu bayi o won lo ti wa se ti baba siwaju bola me tinubu gomina baba jide olusola san olu mama
1: wa
0: spicer bimbola salunde e ti wa se lona to silekun sile fun wa tara ta bayi number o la won yo le pesi ma
1: e je ki won pesi e je nfun o lele ke le ba won pe dada meji yen ni ki won ba kan na na ri e yo figure 2 lo yato laarin won
0: o ti da number mejeji ti mama wa ah ti won je akowi agba si gomina ati ijoba ipinle ko ssg to lagos state government mama wa barista bimbola salude yi ti won ni ka pe fun iri gbogbo en ti e mo fe ko mo dara ko mo logun soja won o jeya mo won o lalase mo won o fowo wo gbogbo itoju to peye ni ijoba ipinle ko ijoba ipinle ko ni o ma mujuto won ti won fi doga palapata di ologun soja number te pere o 091 60 04 1000 eje tun yen pe o mo fe tun yen ko yen pe lenkan si o 091 60 041,000 lo pari e number keji ohun ni 091 60 04 2000 091 60 04 2000 mommy je ale gba number ile ni le se
1: bodo gba le ke ma
0: gba to ba tin pe wa ore luwa gunaki
1: e se o
0: e sa gbe lowo re yo fun yin bo je nta pilot na le be lowo e fun yin number yen
1: mama
0: tin ka ma ton kali ka ma
1: ton e ma ton tori awon omo wa gbodo je anfani yi sherin to ndun wa leko to dun babajide sanwolu gomina wa ni pe awa ri wi pe ni ta ba ti 104 pe awon bi oke oya ta won ni egberun egberun awon na fikun
0: won wa lo gba aye wa
1: won la ti gba tori pe asodi ni gbogbo e ta won fe lori rede
0: won do ja le ko ko wa si
1: ko si o
0: ninu awon ti irinwo yi inu e ti mu loju ofurufu air force o inu e ni ti etido
1: ni bi o a ti ye lota o mo fe ti soja ni kan lele yi o soja ni kan lele yi
0: ti nigeria mi ni kan si
1: lele lele a nigeria na mi ni kan ri lowo lowo bayi ni sin awon air force so fun wa bayi so won lo tun ni pe form yen na ofe ni pe awon fe gba awon mo wa si primary school ti won ma be n to ba fe transfer de mo pe air force primary school dagun ati ro mi ko kan wa gba awon obi eyoju o
0: mommy awon mo shin bo agege nbo
1: ejo ma bo
0: badagri nbo
1: ejo ma bo ani mo so gbogbo won bo
0: ani mo so nbo
1: ibejuleki
0: nbo
1: kon ma bo
0: eti osa
1: kon ma bo
0: epe
1: kon ma bo
0: gbogbo eko nbo
1: ojo nbo e ma ma
0: bi di asko yi lola mommy e so fun wa pe mr pilot e ye gbero so kon mo
1: ko le ko nitori pe ti awon air force ni si ton lawon fe gbo mo alako bere primary ofe na form wa lowo wa bayi ba se wa nbi
0: eni
1: ba
0: se gba
1: o de ro fe ni ijo to ba de lo se interview a ma ran osise office se mo ma ran awon osise wa bayi
0: mo ma se soja omo mi a se soja
1: lagbara olohun eni go wu mi se mo si so fun e pa momo mi gbadọ se soja o tori te ba ri won
0: soja o ki san wo ori
1: won san wo ori se wa tun ri n to wa nbe po ton ba wole tan awon ti o ni we school sat nkan kan yi ki se recruit na ma se titi lai lai o mo fe mu soja kan to fe ma ba won soro mo yoruba ni bo se wole ni e leni o ti di captain o ti di awon mi di general te ba de be to ba ni pe ise lawyer lo won mi se ise dokito ni ijoba lo ma ran lo omo ijoba ni won
0: e se adupe ma ope pataki lo sodo baba wa siwaju bola akme tun bu to fun wa lori ofe ati anfani asidupe gidi gan lowo baba ni ipinle ko gomina baba jide olusola sanwolu a si wa gboro foju fore pataki te ina se fun wa eh olomo agomero ti jile ni mo mi tori
1: gbo lo ah emo ati jile atago marun to nke mo ki to hold up gbo jo mu wa to ra mo pe koko ni worin gbogbo ti koko sam sam ni
0: ni
1: Bimbola
0: Salu, there is one there. A Korea Gassi job I can send it to the state government of Lagos State, Legum, where Okapata Kiloso Dubu Banwe Kotoba, you are with a lot of Mama, the permanent.
1: Yes, I am there. What wanted to my boy? So that's just a tomb, my cow and
0: mommy. And Koto did we lola and you are Beru,
1: along with
0: PS Cabinet Office at Wigidigo, Low Mrs. Uluwa Twin, or Lady Bubu Banwe Kotoba, my wife. O pataki lo sodo o loluwa gbe ki e ku se ta gbadun se adi oluwa de folarin o kan loruko temi e se sa o e se ma o
1: e se adupe o

0: ogun mo wa ma lo ni na an dawo you cooperative ah bawo la se fe mo cooperative to to la se gbete kale la pe ni imole alaje se ko kon te ba ti gbo lori eto yi awon ilana ati ito sona ti alaje se kun ma n gba niyan te ba wa nu egbe kan te ri ru e te n gbo ilopo mewa ke ti afa eti ke fese fe ni imole alaje ku le to ni bond fm 93.9 abiodun for lunch on record mi gbogbo jo mejo la ma n gbe awon ogagalaja awon to nimo nipa oro alaje seku wa sori eto yi lati wa da wa leko lati la wa loye lori awon kokokokokokoko to ro mo egbe alaje seku loni atuti ni okan pataki ninu won o ma ba daruko won fun wa a de tu so awon ipo ti won dimu ninu egbe alajumo sepo tori pe eni ti o ba ma daso fun yan agbodo wo torun e ka ro ma
1: kakaro o atokun oruko temi ni abileko mati moju moturayo ti mo je are fun egbe ife oluwa oyo so wapo olota ni ilu abulegba de tun di kokomu ni are awon to ka iwe to de yoranti ninu eto alaje seku ta pe ni Institute of Cooperative Professionals of Nigeria so mo gba fellow ni be aki gbogbo awa ta n gbo wa laaro ipe eti igbo wa ko ni di o
0: e karo nile e se o mama wa se ti ri pe isowo la foja lo eni ba mona nla gbodo tele a ri pe alejo ti a mu wa loni koko oro ta fe mu wa mo lero pe wa le ba wa pelu imo wa le ba wa yanju e oro aya san o na ni a fe soro le lori loni kini a le pe ni aya san ninu egbe alaje se yan wa ti gbo bayi na lo ti di aya san ni abi kile ma npe ni aya san ninu egbe alaje se
1: ofin wa so pe dawo fosu mefa gba laarin osu mefa ko si da pada to ba ti pe osu mefa ti o da pada o ti da ya san awon yen la n korin fun pe gbowo egbe ko wa pade o le alai more ko more nitori pa awon meji ninu egbe lo duro fun only 50,000 awon meji yen ni 25,000 awa ko mo afun 100,000 ohun lo da osu mefa to mo pe ofin egbe ni a don ngba yen fa won to duro fun po won asanwo e duro fohun owo won na fi duro fun ko wa wa pade mo ko sanwo mo o ti da lai mori alaye asan la peru won sa
0: e seun 50,000 to ni ati 25,000 te so yen akawe le fi se
1: o
0: eyan le ni 2 million
1: o le ni 2 million o le ni 10 million
0: 4 million eyan le ni 5 million to fe gba 10 million
1: be ni nitori ilopo meji la nkan
0: le ma fun awon eyan e seun eyo nse awon so pe koko dawo ko gba lopo mewa ko de ma lo ko ma da koko pada
1: ko ye won ni ilopo meji ni ofin so on de la tele ni oyo
0: eyo de fun yo de gbodo da pada
1: o gbodo da pada
0: se gbe fun patapata
1: rara o ko da ko le fi owo eyi owo
0: se gbe e gbe machine kan si o yo di show me di we ten te owo fa awon eyan te mu
1: rara o ayawo bank owo to ko wa na la fe ya
0: o da awon igbese wo le n gbe lati gba ti yan ko to gbowo te ti ma fi dena ya so te ma fi ri pe owo te ni fe gba o oni wa ya so awon igbese wo ti olebo ma pe ni preventive measure
1: opolopo ni ko ri ko ni owo pupo ri ko ri owo pupo ri so en ta ba ti wo sakun e bi eni to wa segbe to nda 1000 to nda 2000 to wa ku bi osu meta si gba to fe yawo to wa lo gbe 40,000 wa ati mo pe ele fe fi jedi ko wa ni omi obe je ni so ti lo ba lohun fe gba 200,000 ko sese ka ma le fun nitori pe koda owo e to ni ko ni to sugbon a fe ko fohun ni times 4 ta pe ni ida ona merin tori ati mo pe loju kokoro ni ko da gbede ke
0: ko se bowo se nwole si fun lo se fe ma
1: be ni
0: gbowo te ba le ma fi da pada bo se nwole fun
1: ti we ba gba 200,000 le ma le ta pada nitori pe gbedeke to fi bere pelu wa 2000 ni o wa ku je wa lo ko wo nla wa o ti fi won wa pe iru eleyi to ba gbowo wa o ma ko se lona so awa na ma pe sakiyesi
0: ara awon
1: igbese ma agba niyanju arabirin owo to nko wa yi o o ti nko ja iye ti agbara egbe ni bere pepe o se ko nse pe o fe fi gbe wa ni mugu o
0: leyin en ko awon igbese omi ile ti ma ngbe
1: a ma pe awon oniduro won ni nitori pe owo won na fi duro so awon oniduro yen ko si pe mo ti duro fun mo

0: gbagbe oniduro gbodo ma bere lowo en to duro fun pe bawo ni o se en ri san o bawo ni next week ni da pada yin o olorun abo yin la siri o ohun na ma fa adura ran lowo ko le ri san tori to ba ti ri san owo e to duro yen ko ma ri bakun
1: e seun ta ba wa wo so tun wo so si elomi o n dawo yen bo se ki o da oniku lo moka o ti mo to n fe se awon mo egbe de re on ri pe on wa si pade o ti mo gbogbo ofin egbe sugbon o wa di asgo de ki adapade wa nse sege sege igbese o le ma gbe lati ma fi aje awon mo egbe to je pe won tori pe ati ranu egbe a n soro awa duro fun yan ton fi ni jebi pe tori pe won ri yan nu egbe to n wa pade to de n soju se boye fe sugbon oniku e lo moka to fe mo to fe se awon igbese le ma gbe le to ba fe di pe owo re be di aya so to wo awon to duro fun ofin ni gbe
0: awon to duro fun yen na la mama so fun pe e ba wa be eni te duro fun nitori pe o ma da yin duro oni ye igba ti won fi le duro fun da tawon na ma fi le gbowo tawon na ni fe sun won a ma jinja e ko le rowo yen san ko de se to ma duro fun yan to ma badura pe keni yen ma rowo yen san so awon na ma lo ba lore kore nigba o da ti o ba wa wa only encourage gan pe ko mu wa ka won ba san so da an le ro won lorun lati san owo yen
1: to ba gbe gbogbo gbese nkan te ba ri pe eni aleti lapa ni je ona ofi kan wa ti alaje sekun le fi gba owo to ba fe ha si owo awon alaye asan
0: ani ona ofi nitori e la se ni olu ile iya wa oyo so wa po group of cooperative won se gudugudu meje yaya mefa fun awon alaye asan opo gba tori e la se ma ni ki awon eyan kon fill form appropriately bo se to ati bo se ye so en to duro fun yan o ti sign di o ti sign awon forms kan en to gba form na o sign form kan ninu form yan o ti sopo osu mefa to ba wa gbowo yen to sa lo to ro bo ohun ti sa lo to ba mu yo so apo ni awon ijiya nla to ma fin jeru won loruko Jesu mi o ni ba won se won ru e ati ri awon eyan to ti se won yen daada
1: lafe ofin
0: a ma fa won le ijoba
1: lafe ti ni ofin
0: o ni ofin
1: to fin se atile fun alaje sefu
0: beni
1: tori pe eka to n bojuto oro alaje sefu abe ijoba
0: beni
1: o da e je ki awon eyan wa nile kon le mo anfani ati ore ti rugbese te gbe ti o nse fun awon ara lo ata to nse compete so pa won pa se wa la won o ti leju be yen ti ko je kokoko e so won anfani te pe rugbese te gbe yi to fi da fun alaje seku ati da fun eto raje orilede wa Nigeria
0: alaje seku dara gan en to ba nse alaje seku ta pe ni cooperative ko ni sono ni owo won wa ma so pe olohun raye lo nse en to ba de ni ojo ola lo ma nse o ni anfani to po a ma nko ni kan ni oyo so apo po motore primary alaje seku ni eyi to lo secondary alaje seku agaga to lo university alaje seku ni o alaje seku gbe mi temi ko se ni to se ri to kabamo ko se ni to se to kabamo so ti won ba ti finu kan se to fi otito se ti ko dale egbe o ma ni anfani to po je nibe tori egbe to ni ojo ola ni egbe te yan ma suku wole to ma rerin jade ni iwo to ni 50,000 to fi fun 100,000 o mo 100,000 yen to ba 50,000 yen ko to 100,000 yen to 50,000 yen to go ti di 100,000 te pe ikeji to tun ma gba tun di 200,000 be ni ko de se to wa lai seku to wa leyin iwaju la ma nwa eni waju ni wa be ni
1: awon eyan a mu won lati darapo mo egbe yin e ba pe ero ibanisore fa won to fe darapo mo egbe alaje seku ni
0: egbe alaje seku wa wa ni number 58 old ota road olota bus stop abulegba ero ibanisoro mi ni 09015222783 09015222783 alaje seku
1: ko ni baje.

0: kini jẹ ilera ibile nbo ni ibile yen gan wa fun ra awogo lo ti e ki won be ibile wo latodo mama wa Dr. Emmanuel Asamba gege bi asoju ajo to ri si ilera olugbe ipinle ko ile ise ta pe ni Lashman Lagos State Health Management Agency ilera eku lede abini bi ede eku ede omo lu abi ede yoruba awon ni mama wa ran wa si ibile todo tin pe ki won kole kun agbole yin ko bere olori agbole olori ebi se won debe se won jise abi won o jise to ba tun asko tun ba si oju ago bi e ba ti ri awon iko ilera eko ki won wa si agbegbe yin won sise ibile nu o e ma tun asiri won lori eto loni ki mama wa Dr. Emmanuel Asamba ki won le ba mo pe ise ta won fi ran egunugun egunugun ko ko je mo o ise ja mi ran akalamago akalamago mako ko ma je gbomo gege lo yo lorun ise ti won fi ran ategun ko se gbo pelu eye iye eye ko jofo ko ma se be mo dipo be o ni ge oko lara ni anti nga gbe bi jade o se n ko le ni gbogbo ibile ni ipinle eko se ilera eko ti debe bi o ba ti debe alagba olatunbi a je pe e gba bi de police station lo ninu olatunbi boluwaje o police station e ja gbe won lo si area bi la papa ko ma do to wa wo won gbe ja won gan wa ti wo ko bi mefa mama wa Dr. Malasa mama dada mami eyin sise awon kan be ba jabi oruko won ma ja le ni eyin ara abada green se won dodo yin eyin te wa ni epe epe alaro se won dodo yin ikorodu oga ogbeni adeolu ayederu adeolu fake yen se won dodo yin so sise so dogijo abi o dogijo gbogbo ẹrù ẹ ló ẹ kí àwọn ìlera èkó ti fún ọṣẹ wọn débẹ àbí wọn dé iṣẹ ìbílẹ kan ìlera èkó nù ẹ ń jẹ wà nínú ìjàyè alákùkọ ajégúnlẹ káàsò ọwọ inú ṣe ti gbọ́n pa ìlera èkó àtàwọn tí wọn wọ sọ ìlera èkó sí wọn ti dọdọ yìí ìjọba ìdàgbàsókè wo ni wọn dé ìjọba ìbílẹ wo ni wọn ò dé ìlera èkó lẹtọ iléeṣẹ bond 92.9 atọpọ ètò yìí náà ni adéolúwa ade folarin okun ade mr pilot ijoba worldwide e ka bo sori eto ti olola julo gomina babajide orisola sowo oluse adateru re ilera eko loruko eto lati le ise bond 92.9 otun lati ki ma mi le nkan si Dr. Emmanuel Asamba my mommy eku ise takutakun ololoba tin sun eda lesun ri yo ma ba mi so yin lesun re ni ribanu je o e ni ogun ibanuje o omo alaye to ba lohun fe gbe ogun tin yo fo ara re se ra e ni o ori akiti pe akiti akata pe akata owo to gere ba jo ba ara re ni fi na o ma mi Dr. Malaya sab e je ko ma fi owo buruku ton ba gbe kan ma fi na ara won alaga bulu ajo lati e sami mo ro ko
1: sami
0: e ti ni se mi epo
1: ha sami
0: e be ti attendant ti su ke bulu wa lo biji iru mi kai ko ti e ba so mi free ko lo mo pa nu ke mi e be
1: Asan.
0: Ala bu ajo latun je apa wa.
1: Awa pa e ka.
0: Ba kini je ilera ibile. Ilera eko ibile.
1: E se olotu e ka ro gbogbo ile. Oruko mi ni Olatunbi Boluwaje Cluster Manager Lagos State Health Management Agency. Lashman ilera eko.
0: E wa nawe. E wa nawe. E ba we. Le so bai. E ro pe okay. Auntie Mat Mari. Tori e ha je lo si ohun.
1: Ese olotu ilera eko je eto pataki ti ijoba ilera ibile je eto pataki ti Lashman gbe kale fun gbogbo awa olugbe eko wipe from ile si ojule sojule kale mo kan to nje ilera eko eto madanda ofo so ilera Eko wa gbe eto yi kale fun gbogbo awa ta wa ni community local government wa nipe ka gbo ilera Eko ka fun oruko sile ka le je eto to peye lowo perengije to nipa wa lara
2: to tumo si pe ilera ibile ojuse yin ni lati ri daju pe o kale o
1: ka ko yes so from door to door
2: eti omi ni o
1: ke lo bi
2: abi
1: be ni mo ko ni mo so yen o lo
2: gbogbo awon ijila awon ise mo tun je be ala
1: do la gbogbo be lati lo so
2: yin ka le mo le ijila awon ni wa
1: be da o lo bi
2: ijila awon ri wa mi ati ma lo si igondo
1: te
2: ba de igondo e wa wo e go ni omi oko jo won be ide ijila awon ri yen ilu to wa nbe won lo si bia bi ilu mejila to para po ilu lala de ni o won pa bi mejila
1: mo
2: ori omi ati ka bi e so ori omi wa ti ade ko ju e ko lo gbogbo me re keri e ko gboro wo ko oju omi lo si ejila awori yen ni lati lo polongo ilera Eko
1: gbogbo be la ma de
2: awon oloto lati je anfani ilera Eko ati so won ko se onira
1: e se olotu gbogbo gbogbo awa ta wa ni ipinle Eko patapata ko yo eni kankan sile la ni anfani lati je itoju to peye ni under ilera Eko ibile a fi eni kanu ko sile lokunrin lobinrin lomode lagba ibo yoruba hausa to ba ti je pe e ti wa ni egbe ilu Eko e le foruko sile ke ma je wo fun ilera Eko e se olotu anipan to po to je pe o wa nle bible to ma fi enu ba won meji meta sile to je pe o da fun gbogbo awon olugbe Eko ani standard plan jara plan to je pe o wa fun gbogbo wa isi social health insurance to je pe owo e ko ni pa ko le pa rara like eyan ti o ba ti mari to ba je single person ti o ba ti mari 15,000 naira ni odun kan to ba de je baba
2: single abi
1: eleni kan single
2: ba so kun
1: ba so kun ba so gbe 15,000 naira e ti mari lo ti mo ti so pe ti ba fe mari ma pe ni ma wa se mc mi de ti pe ni so gbe bi mo se so like on this standard plan jara which is 15,000 naira ni to ba je single person to ti marry but to ba ti je family be lati ba husband and wife to ba je pe one year expect that is family we carry account is family of four to ni pe one year to ba ti marry yen at any time ni won le conceive to so I can't as family of four which is 55,000 naira ni odidi odun kan then to ba ti je family of six baba iya pelu omo merin ton ti ju omo 23 years old lo won le fi si under one which is 80,000 naira ni odidi odun kan iyen ni standard jara plan to je pe o wa available fun everybody lati lati ra then atun jara plus which is to ba je standard jara plus which is to ba je pe eyan kan ti o ti marry to ba je single 40,000 naira niyan
2: ni
1: fun eyan kan ni
2: any standard jara egbe rumen do 15,000 naira ni ele ni kan ba so mi try pe baba nda je ya nda wa ni amo e wa ni standard jara plus to ni ami agbelebu
1: leyin
2: to so mo
1: ben
2: any egbe no no ogoji naira
1: 40,000
2: naira ya to lu
1: ara ni eji sa iya to wa to wa nbe o po o ni awon test kan to je pe o wa ninu jara plus yin ti o si ninu standard jara yin so awon test lo je ko wa pe eni like iyan to ba fe se to ba fe se general check up to ba ti ra plan yin immediately to ba ti pe se mo pe to ba ti foruko sile before 25 ta de sanwo the following month a le lo si hospital but to ba je jara plus yin e le lo directly to ba ti wa active ni second month to ba ti wa active e le lo si hospital ke so pe fe se general check up yin but to ba je jara plan yin e le se so many tests like that to je pe o wa to je pe e le se so lo je ko je plus so lo je ko je plus o je pe e bara plus yen o na won benefit kokan to wa nbe to je pe e le
2: awon to go wa lati mo itumo standard jara plus ko de mo ya to me laarin standard jara baba kin se gbo ya standard jara o da
1: ben
2: abi ye bo ya toju to pe yo si la de standard jara
1: o wa o wa gbo
2: awon oni ti bi ju awon lo pe
1: ben
2: en to su pa ju teni ti o
1: su pa lo
2: ah se mo ni e pa ni
1: e wi le be o wi na so gege ba se solo olotu so jara plus yen o wa gege fun gbogbo oke yan to ba fe se antenatal lati antenatal ti to delivery series to ba je pe jara plus yen lura o cover so bo to ba je jara plan yen o ni awon kokoko to je pe o ma won ni so pe to fe se so to je pe o ma ni time to je pe o gbodo wa a gbodo register ko te le so pe o fe se antenatal abi delivery abi CS so those are the things to je pe o fi different from standard jara plan so then to ba je family of to ba je family of four to ba je family of four 146,000 naira ni odidi odun kan to ba je family of 146,000 naira ni odidi odun kan but to ba je family of six that should be 220,000 naira ni odidi odun kan ni so
2: standard jara plus
1: standard jara plus
2: e ma menu ba oju ori awon gugu awon omo
1: mo gege bi mo se so lekan olotu mo ni pe omo ti o ba ti koja 23 years old
2: o le ti pe to da ti pe 23
1: ko dan fa ni mo
2: so ale ka so pe odun mejilelogun wa
1: sisa sisa then yes so so to ba ti koja to ba ti to 23 yen a ma le register fun pe o le da wa because ko ye ko wa ni under obi mo so I le ha de
2: then kala won elomi ni won ni odun mejidilogun yi tin
1: ye tin ye
2: then amo e si wo pe ke se ni odun meta ni
1: odun meta de
2: da ma pe ni odun meji tori to ba ti pe ti o ba ti to ba gun akaba odun meji meta ni logun 23 years
1: fun
2: laja e ti o ti clock e ke mo pe o si lafa ni
1: 25
2: ke to ba ti pe
1: 23 so o ma an le ha de si under our parent e mo gboro da wa fun ara yin
2: eh ma gbagbe
1: omo ni o ni
2: buru ti ka le to ba e le le danu ni wa ni ale o yes so le ko
1: le ba a le ma
2: le oko le ati e ma le awon oko a le won a le ni
1: se like
2: ko to ma
1: a ni
2: ka ko ma ti ya ro we
1: ko si
2: ko ba ko ma lo so awon omo to be da to ma ni e
1: ko si olo
2: baba mo gbo pe e fe se ipolongo lo si ijoba ibile ati ijoba idagbasoke metadilogun metadilogota 57 local government nbe ni ipinle ko se e ti bere abe se bere eni suru ibile mi wa gangan re awon wo le reti nbe awon mo lowo kan gangan
1: okay e se
2: o ni eni oro ko gbogbo ni du finfin bo ba mu olorun ani mo se nkan awon oro iko to gboro ri daju pe be ba se wa si local government awon o
1: e gboro awon gboro wa nbe nkan yen o anfa ta ma je ni la e se olotu gege be se so lekan a se stakeholder engagement fun 57 local government ni gbogbo ipinle Eko a de ti bere even though mo se dro si ni ba ti se 11 mokola
2: e so awon mokola de se
1: ah ki gbogbo olotu ti
2: mo ni
1: e wo
2: se mo to ba le mu olodo omo le ri olodo
1: okay, I show you to Abel Laticus of fellow government. Then, Odiolo, then, Odiolo, Odiolo,
2: Odiolo, Ilera Eko ko wa so doyin eyin ara igberi ko lo run lo gbugbu ani mo so apapa eyin omi se o pe snake island ara ba se de
1: be na gbugbu re la de ato wa ni awon ato wa ni awon osoju tan pe ni ilira ibile officer awon egogun lo represent ibe to je pe anybody to ba fe se registration awon egogun lo attend si won
2: oya
1: awon egogun
2: 81 801 8150 9902 any o ye ki won pe customer service lati be fun ma kini yen ma sise to ma work
1: o ma work olotu se ko si ibi teyan ma de teyan ba nkan teyan ba ti mo eyan ma nbe eyan ma nbe so teyan ba de hospital to ba ri pe benefit package e ma dada visit a fi send the benefit package fun gbogbo awon to ba ti ra ilera iko ni e te ba ti de be to ma ti so pe ah o wa lara inu benefit package won de so pe ke ma sanwo immediately be the customer care wa won ma enlight ni mo pe ah nkan ma bye bye ni o nkan bye bye bye bye ni o ye ke sanwo o ye ke ma sanwo so reason ta ta fi fun ta ba npe customer care number wa sita ni pe e ma pe won
2: e sa ba pe customer care number yen tori awon ti olohun se loore lati pa se lera eku o je ka ma gbo ejo tolohun ai mo ye awon eyan awon to sumo mi to je pe iyawo won bimo ise abe won de lo olohun de se won gba ikan ti e wa to so mi pe egberun mokanlelogun 21,000 ni won gba lowo won fun cesarean section cs ni bi aye laju de yi ah eh se nbo won ni cs to kere ju boya le wo so joba gan boya ni oto ti o egberun na odun naira ka ba so private le kokon ni kini kan wa gan so 400,000 no e wa lo mu kini kan 100,000 kan nba na ma bu se won re wo gun ni pa o ya o so wo le o so o ni ku mo ni biscuit lo pa ko ni je ko le yin si e wa la ma mu de ji idaji nba te ba so mo lo ko la gun mi idaji ji le awon le ri awon mi ro ba le
1: so e se lo tu so te ba de hospital te ba to ba ni nkan to je pe e fe mo ti o tan mo le si dada e pe customer e le pe awon number ti mo fe pe 091-6918-5920 le kan si 091-6918-5920 abi 070-40-277-029 Lẹ́ẹ̀kan sí 070-40-277-029. Ẹ lè pè wọ́n lórí aago. Àbí tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ pé bóyá ẹ lè pè ẹ lè ṣáàt wọn lórí WhatsApp. Wọ́n lè máa dáyé lóhùn immediately. Ẹ lè ṣáàt wọn ní 091-6918-5920. Lórí WhatsApp nìyẹn. Ẹ má pè yẹn o lórí WhatsApp kẹ́kan ṣáàt wọn jẹ́ kí n pè lẹ́ẹ̀kan sí 091-6918-5920.
2: Ora number ti a lo le agbara 08181509290 ni ele pe lati bere bere yi bayi lo wa la gba Boluwaje Olatunde amo sa iru mama yen won ko lo si community pharmacy won fun ologun kan won ta kun fun won se
1: o ye ko
2: pada lo
1: sile iwosan to ran won lo be ni ati customer service na no ma be e se olotu gege bi ijoba ipinle eko ton ti gbe eto ikale to ba je awon maybe above 50 years won ni lati lo si any community pharmacy je so o ma gba ogun gogo ni hospital yen be
2: se
1: o ti senior sponsor ni yes o nkan ti ijoba bon se gbe eto yen kale ni ti eyan ba ti dagba abi ti eyan ba to ba ku die ka tun abi eyan ton ba admit si hospital yen o le ki hospital yen ko fun won ni ogun so gege bi awon mo wa se so lekan so ama se investigation lori oro yen ta ba de office ama fun won ni free back a de ma pe won pada
2: gege bi won isa ile iwosan aladani
1: o se mu labe ilera eko akoje ile iwosan joba government hospital but if we go gege bi list wa se ri ile iwosan aladani o po ju government lo
2: ninu list
1: wa
2: so si pe hospital na wo lo nlo
1: yes to ba ti wa ni list wa e le mu won de ma treat yin
2: bi o ko ba pade nisin je so fun nipa ilera eko to se ilera eko standard jara
1: ben sir
2: eleni kon 15,000 naira
1: ben sir
2: iru eni yen wa so e le fun ni policy number
1: ben
2: imbo lo ma lo to ba die ile iwosan se counter won lo ma lo ni o abi to tun ni lati sanwo card ni ile iwosan abi o
1: e se olotu te ba ti gba policy number wa ti awon enrollment officer to ma ti so fun ni pe e ti account yin ti wa ti fe ti le lo te ba ti de hospital pelu policy number yin e ma lo si ori counter ibi ton ti ni attend si gbogbo eyan e ma so fun won pe e ni ise mo so iwo to wa to attend so won ma bere lo pe ni ise mo wo le yin o ma so pe ilera eko immediately le gbogbo hospital to bati wa non lisi wa ani stand ilera eko stand ni ishish hospital so wo ma direct yin lo si stand wa won de ma attend si won ma gba policy number yin won ma confirm e se
2: ko sasiko mo mo fe ba mi pe number tin kan fun ra sori afefe
1: e se

0: ohun elo tutu kan ti wa fun sisi awon je aladun
1: se lo to
0: be ni te secure chicken flavor ni o ti won se pelu awon ironja balaye lati so gbogbo nje ta se daje ponu la
1: eh
0: be ni te secure chicken flavor afadu ara manda sonje
1: he mu ti gba ti te secure chicken flavor lese kese
0: to ba je be aja fara o sare lo ra te secure chicken flavor ti e loni lati ma je gba nu nje aje ponu la Tasty Cubes Chicken Flavor. On fun wa lo nje to gbadun. Tasty Cubes Chicken Flavor. O wa lọlọgọrun gram. Ọlọgọrun 4 gram. Ati ọlọgọrun 6 gram. O tun wa ni ye fun.
2: Duro na wo ko to ra multivitamin yen. Beere lọ wa ara re. Nje o fun awon ọmọ re ni asara lore to pe pere pere.

gbogbo eyin lolufe eto wa te ma gbo ipolowo ja fara lokun natural scare ti won se 5 plus ati dagboru ti won wa number 3 subira ta ati nuke amadu street rccc bus stop iyana yesi ati won tun wa number 22 koka street off on lateju street ni olosa ni musin fun gbogbo aisan yo to ba nda yin laamu e kan si le se fara lokun natural scare ero bani soro te fi le pe won re ati pe bu te ti le ri 5 plus ati dagboru ra te ba ti pe ero bani soro ti mo fe pe fun yin ye won o juwe be fun yin pe ibi bayi bayi ni 08030520 08030520 a dupe lowo olorun ba pe bi la ma fi adagba eto yi ko si ojo mejo la ma pade pelu ogun olorun a ko to wa digba yen ko eyin oni ko wa na oni ku e wa polu oja lori eto yi ka je ma gbugbaje abdul gani ya kan kesegun to ruko temi tuje lalekan lo lootu eto yi pilot bele agbara alajamukin o ojo mejo la ma pade o dabo

0: kwana osodo gi ndi bond fm 92.9 obo gi anije wepatara gi otu ilu nye gi nkowa ya uzo abuo gba gi onode ga anotuo ya bu ilu ilu ndi ozi nwere ike tu na onode ya abu nna mdi ezo koye onye ndi gi ndi ilu igbo ilu nke izu ka na asi onye kpara nkwa ahuhu siri ngwere biara ya orere onye kpara nkwa ahuhu siri ngwere biara ya orere nkpara ya nkwa ahuhu ma obu nkwa aruru ọ bụ otu ihe ahụ ka aka na-ekwu maka ya. N'izu gara aga, anyị nyere nkọwa ihe bụ ịkpa nkụ maka ndị nọ n'ime obodo. Ọ bụrụ na anyị n'ilu a nkọwa elu elu, anyị ga-ahụta na ọ bụrụ na mmadụ kpata nkụ ahụhụ dị na ya n'ebe buru ibu. Mgbe adịghị anya, ngwere ga-amalite bataba n'ụlọ onye ahụ. Ngwere ahụ na-abịa iri ahụhụ maka na ahụhụ bụ nri ya. Ọ bụrụ na ahụhụ dịgide na nkụ ahụ, ngwere ga na-aga n'ihu na-abịa. Ọ pụtaghị na ọ bụ onye ahụ kpara ya bụ nkụ tinyere ahụhụ na ya, mana o nwere ohere ikpebi ma ọ ga-eburu nkwa ahụ ahụhụ dị na ya laa n'ụlọ ya ma chebiri nsogbu ga-esochi ya. Na nkọwa miri emi, ọ bụrụ na mmadụ tinye aka n'ihe adịghị mma, ọ ga-echebiri nsogbu na-esochi ya. Mana ihe nsogbu nke a jiri dị iche bụ na o nwere ihe doro anya butere ya. Ya mere, ọ bụrụ na onye gara ịkpa nkụ jụ iburu nkwa ahụhụ lọta n'ụlọ ya, o nweghị ihe ga-ebubata ngwere n'ụlọ ya. Ọ bụ ilu iji adọ mmadụ aka na ntị na mkpebi ọ bụla mmadụ mere nwere uru maọbụ ọghọm ahịa na-esochi ya. Ihe ndị ọzọ e nwere ike ịtụ n'ọnọdụ ya bụ isi kota edu ọgbaa ya, nwata dọta agbara ọgbakasịa ya n'ahụ. Ebe a ka anyị ga-apịachizi ya n'elu Igbo nke taa. Sonyekwara anyị otu ugbu a izu ụka ọzọ maka ilu Igbo. Abụ m nna Mndị Ezeokoye. Cheta n'ụbọchị a ga-akpọ isi bụ afọ nwa. Daalụ maka ige ntị.
1: Anyị na-agbasara gị ozi na nso nke gị.

Ya gazie onye wale ege nti gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Monde abalị nke abalị nke iri na ise n'ọnwa Juun afọ 2026 na nke taa gọọmenti steeti Lagos akpọtala uche ọha obodo maka ọrịa Ebola bụ nke na-akpa mkpamkpa na mba ụfọdụ na mpaghara Afrịka. A gwala ndị ala Naịjirịa ka ha jisi ike nweta mpempe akwụkwọ atọ vootu ha iji sonye nke ọma na ntuliaka a ga-eme n'afọ ọzọ. Mba Iran na Amerịka enweela mkparịta ụka udo dịka onyeisi ala mba Amerịka mere ka mata na mmanụ ọnatarachi ga-amalitekwa ijezu mba ụwa dị iche iche. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi. Tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chinedu. Gọọmenti steeti Lagos amalitela ịkpọta uche ọha obodo banyere ọrịa Ebola bụ nke na-akpa mkpamkpa ka ọ dị ugbu a na mpaghara East na Central Africa. Onye kọmishọna okwu ahụike dị n'aka na steeti a bụ ọkammụta Akin Abayomi mere ka mata na ahụtabeghị ọrịa bụ Ebola n'ala Naịjirịa, kama ọ dị mkpa ka a na-ama ọkwa mmiri tupu ozuzo ya. Dịka o siri kwuo, ya bụ ọrịa dị na mba Democratic Republic of Congo nakwa Uganda ma bụrụ nke achọpụtabeghị ọgwụgwọ ya. Ọkammụta Abayomi kọwara na anaghị ebute ya bụ ọrịa na-abụghị site na mmekọrịta ahụ nke onye mbụ ya bụ ọrịa. Otu otu n'ime otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress etoola mgbalị ọchịchị President Tinubu kamgbe ọ malitere ọchịchị afọ atọ gara aga. Onyeisi ya bụ otu a maara ka Progressive Group bụ Maazị Shakiru Dean Wusu kwuru na agba nke mbụ n'ọchịchị Tinubu ka o jiri tọọ ntọala maka ezi nhazi akụnụba Naịjirịa. Maazị Wusu kpọkuru ndị ala Naịjirịa ka ha jiri nchekwa ndụ na akụnụba ọha obodo kpọrọ mkpa ka mmadụ hapụ ịnara mmadụ ibe ya ụra wee rahụ. Ka o sila dị, emeela ka mata na steeti Ogun na onye chọrọ iji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress zọọ kwa aka na chi steeti Ogun bụ Sinetọ Solomon Olamileko ejiri ya yi wee mara, emeela ka mata onye ya na ya ga-azọkọ ya bụ ọchịchị. Ọ kpọlitere ya bụ osote ya n'ihu ọhanaeze Sinetọ Adiola mere ka mata na Odoziakụ Adegunwa Balogun ka ya na ya ga-eso ime ka steeti Ogun na-aga n'ihu. O mere ka mata nke a mgbe ndị nwere agba na otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ gbakọrọ na Abeokuta. Ya bụ mmemme o ji kpọlite osote ya ka aka na chi steeti Ogun bụ Dapo Abiodun nakwa onyeisi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na steeti ahụ Gbenga Kaka tinyere sinetọ Akin Odunsu nakwa ndị ọzọ sonyere ya. Odoziakụ Adegunwa Balogun sitere na mpaghara Ososa nke ndị na ọwụwa anyanwụ steeti Ogun. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ ụwa na-eru gị ntị site n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 GRA Ikeja Lagos. Isi ụlọ ọrụ nchekwa ala anyị aṅụọla iyi ịkpata aka ndị ahụ nlaruru ndụ Major General Rabe bụ onye nwụrụ n'aka ndị ntọrọ n'isi nso a. Onyeisi nke isi ụlọ ọrụ nchekwa ala anyị bụ Major General IM Abdullahi kọwara nwa amadi anwụrụ anwụ dịka onye nji nwere agba na ọrụ agha ala anyị. Major General Abdullahi gbakwunyere na ọnwụnwa amadi a bụ oke ihe funahụ ezinụlọ ya nakwa ndị agha ala anyị. O mere ka mata
na ndị a niile aka ha dị na ịtọrọ nakwa ọnwụ nwa amadi a bụ ndị a ga-enyopụ ma gbaa ha n'anwụ. O duuru igwe ndị agha ndị na steeti Katsina nakwa ebe ndị ọzọ dị iche iche wee gaa maka olili ozu nwa amadi a. N'ikpeazụ, mba Amerịka na mba Iran emeela ka amata na mkparịta ụka udo na-aga n'ihu ma bụrụ nke na-amịta ezi mkpụrụ ka ọ dị ugbu a, bụ nke a ga-anọ wee bịanye aka na ya na mba Switzerland ụbọchị Friday. Donald Trump bụ onyeisi ala mba Amerịka mere ka amata na nke a ga-emezi ugbu a ka mmanụ ọnatarachi wee na-agazu ebe o kwesịrị ịga dịka emeghere njem na mpaghara elu mmiri ụfọdụ. Mba Iran, onye osote onye minista ihe na-eme na mba ọzọ na mba Iran, mere ka amata na mkparịta ụka udo a bụ nke a na-atụ anya ga-eweta tigbuo zọgbuo ndị n'etiti mba abụọ ndị a na njedebe. Tupu anyị apịachie akụkọ ụwa taa, ga-enwe isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos emeela ka amata na ha na-akpọta uche ọha obodo banyere ọrịa Ebola bụ nke na-ejesa ma na-akpa mkpamkpa na mpaghara East na Central Africa. A gwala ụmụafọ ala Naịjirịa ka ha gbaa mbọ nweta akwụkwọ ikike atụmvootu ha iji sonye nke ọma na ntuliaka afọ 2027. Mba Amerịka na mba Iran amalitela ịkpa nkata udo bụ nke na-amịta ezi mkpụrụ dịka onyeisi ala mba Amerịka mere ka amata na nke a ga-emekwa ka mmanụ ọnatarachi malite ịgazu mbụwa dị iche iche. Ekele m Chidima Ọparachiekwe bụ onye chịkọbara akụkọ ụwa n'asụ bekee ebe m onwe m Chinedu Chukwu tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Imeela maka ige ntị.

0: Omenigbo.
1: Nke ọma ga-eme n'akụkụ ọbụla ị nọ wee na-aga anyị ntị taa, maọbụ n'ụlọ ahịa gị, maọbụ ebe ibi ebi, maọbụ n'ụlọ ọrụ m nọ n'ụgbọala. Ị na-aga n'okporo ụzọ were nke ha kpọrọ APC wee na-ege anamasị ya gazie. Omenigbo ka gwuchiri n'ime ya taa, bụ nke ndị a n'izu ụka ma bụrụ nke abalị 15 n'ọnwa Juun afọ 2026. Chinedu Chukwu ji akwụkwọ akụkọ Vanguard, Daily Trust, ma gị na-enyekwa anya na nke ọzọ bụ Leadership.
2: N'onwe mba aṅụrị ka ụzọ mefu na-eji m akwụkwọ akụkọ New Telegraph na akwụkwọ akụkọ The Nation.
1: Adịmma aṅụ nke na-eme ka nwa kpọtara ọhụrụ. Ị na-eme ndomezi ihe isi ka nwa kpọtara ọhụrụ. Ị mabe ala. Adịmma. Ọ bụrụ na ị ga-egosi aṅụrị ka ụzọ mefu na ala.
2: Aṅụ
1: ma aṅụrị ka.
2: Aṅụrị
1: ka ka ị nọ. Adịmma, anyị liri nna anyị n'azụ nne anyị. Ya bụ na nne ha anọghị mgbe ha liri nna ha. Maka na eziokwu, ya bụ akụkọ juru nkata ma gbazuo ọnụgharị. Ị ga-aga chọrọ akụkọ a mara onye liri, nakwa ezinụlọ na-ekwu nke a n'ihu akwụkwọ akụkọ Daily Trust ihu nke anọ, nke ise na nke isii.
2: Ọ dị mma, ụbọchị ụka ojii Naịjirịa na-agba ọbara, ndị ekperechi Kraịst agaghị aga n'ihu ịgba nkịtị. Otu Kan bụ ha kwuru nke a na kpụrụ ya bụ akụkọ ka edere sị na onye bishọp nke ụlọ ụka Anglican agwala ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche ka ha kwụsị ịchọ onye ha ga-ata ụta ma chọọ ụzọ ha ga-esi gbochibido ihe ndị na-echere Naịjirịa aka mgba. Akụkọ ọzọ wee nekwu na mmadụ 11 jere olili ozu na Benue anwụọla ka ha nwere ihe mberede nke ụgbọ mmiri. Akụkọ ọzọ na-akọwakwa na ndị agha isi ekwu ọnwụ gburu mmadụ 3 gbaa ọtụtụ ụlọ ọkụ na Niger. Ndị uwe ojii bụ ha kọwara nke ahụ. Maka ndị egburu na Yelowata, echi ga-adịrị ndị gọọmenti njọ dịka ndị bi ebe ahụ mere mmemme otu afọ iji wee cheta mwakpo ahụ awakporo ha. Ị ga-akọrọ akụkọ ndị a n'ibe nke 3, ibe nke 4, ibe nke 28, nakwa ibe nke 29 n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Adịmma akwụ otu ọnọdụ nchekwa a ka na-ekwu okwu ya, maka na nchekwa ala anyị aghọọla mbe nke bụ na efuru efutere mbe. Ị ma na ife ahụ efuru ọ dabaghị mgbọ egbe egbe tupu ntuli aka. Dịka a na-eme ka abata na ya bụ enweghị nchekwa nwere ike ịhanyere ntuli aka izugbo a ga-eme n'afọ 2027 aja na garị. O wee bụrụ na ọtụtụ ndị bụ ndị ntufuru agha ndụ ha n'ime ọnwa ise, ụlọ ọrụ INEC, Falana, Adeniro nakwa ndị ọzọ wee na-eti ebe ụlọ. Onye isi ụlọ ọrụ INEC wee na-ekwu na ọ bụrụ na nchekwa adịghị ụlọ agaghị enwe ezigbo ntuli aka. Amụpịta bụ ya kwuru nke ahụ, tinyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ebe ma ndị nke Black Sunday, ma ndị nke White Monday, ma ndị nke Blue Tuesday, ha ncha niile ka ị ga-enweta n'ihu nke 28 na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
2: Nwere ike ntuli aka ha bụrụzie egwu onye ụka obi, ọ bụ onye na-eti egwu onye ụka obi, ọka agha obi pụta. Ma Chineke mekwara anyị ebere, maka na ihe ọjọọ anaghị atụ amụ. Ka nwere nke a dị n'akwụkwọ akụkọ The Nation, sị Abacha ji abịọla n'ebe nzuzo. Ị ga-agụrụ ya n'ibe nke 2 n'akwụkwọ akụkọ The Nation, mara ebe nzuzo ahụ Abacha ji abịọla.
1: Adịmma ihe na nkaramobi na ndị 2 ịkpọrọ aha alala eku aza. Akụkọ ha dị akụkọ na-alụ ọgụ. Adịmma maka dịka imetụrụ aka na Abacha na Abiola, ka m gazie gakwuru Ojukwu. Ọ wee bụrụ maka agha Nigeria na Biafra gara aga ihe mbe na ojuku ahotaghi go one biko onyisi ala Abdul Salam bu ya kwuru nka imara Abdul Salam na ekwu ihe mbe na ojuku ahotaghi go one biko onyisi ala chani nka sato na kwa Vanguard
2: mba South Africa ewepusala ihe onyonyo drone na kwa nke ha kpọrọ BWC iji kwụsị mmadụ 586 ndị Naịjirịa na ndị mba ọzọ ịbata na mba ahụ n'ụzọ nzuzo. Ya bụ uche ha dịkwa na ha na-enyochakwa onye ọbụla si ebe ọbụla o si wee na-efebata. Akụkọ dịkwa n'okpuru ya bụ akụkọ wee na-ekwu na ha emeela ka amata na a ga-ebulata mmadụ 318 ndị Naịjirịa taa.
1: Ego agụrị ya n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ n'ụtụtụ. Biko, mee ka
2: amata na ndị
1: a ga-ebulata bụ ndị dị ndụ. Ọ dị mma. Ọ sị ka wani.
2: Na-aga
1: ni. Ọ dị mma maka ya bụ ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala Naịjirịa bụ nke na-abawanye na-eresa ka mmanụ. O nwekwara ike mgbe adịghị anya. Ọ bụzie ndị minista nakwa ndị aka na-achị steeti ka a ga na-atọzi ma na-egbu. Ọ bụghị Chinedu kwuru mana ihe hụrụ dị ka Buratai, ịmara Buratai donye agha ịmara ya nke ọma ọnụ mmiri okwu ya n'ihu nke 17 na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
2: Ọ dị mma akwụkwọ nke a wee na-ekwu na isi ụlọ ọrụ ala anyị bụ Defense Headquarters. Ekwela nkwa ikpe nkwụmọtọ maka ntọrọ atọrọ General Rabe bụkwa nke butere ọnwụ ya. Ị ga-agụrụ akụkọ n'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ dị n'Asia.
1: Ọrịa otoro bụ nke bekee mmelechere mere mmiri chukwu kpọọ ya kọlera na steeti Plateau sọsọ ka e nwere ọnwụ mmadụ ise nakwa mmadụ iri na otu ndị ọzọ ndị ka na-anyụ ma na-agbọ. N'ihu nke isii na akwakọ leadership ka ị ga-agụrụ akụkọ a.
2: Ndị ọrụ ahụike gbatawanụ ka ọ kpọọ ụnụ ha oo maka egbochiwekwana ya na steeti ndị o rutebeghị tupu o rute. Ihe rachara ofe ghara ihe riri ụtara ghara ịrachapụ ofe Chinedu ọkwa ya. Nna m enweghị ọrịa shuga. Nwa nwoke General Rabe bụ ya kwuru nke a. Akụkọ ọzọ sị enwe na-ekwu na isi ụlọ ọrụ nchekwa na-eru uju General ahụ. Ma kwee nkwa ikpe nkwụmọtọ mgbe ndị agha zipụrụ ndị jere mgbaru na be ya bụ nwoke. Ọnwụ Rabe bụ emeghị nke ọma n'aka ndị otu nchekwa, ndị ọrụ nchekwa na ndị ọrụ nchekwa anaghị eme nke ọma bụ ya Atiku na-ekwu maka na Atiku kwuru ya bụ okwu. Ị ga-agụrụ akụkọ ndị a dum n'ibe nke abụọ, ibe nke anọ na ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Onye permit ụlọụka Anglican na-arịọ Tinubu bụ onye isi ala Naịjirịa biko dododo menu ka amata ndị a ndị ogbuara ọbara ndị ntọrị nakwa ndị a na alalụ ndụ ndị mmadụ bute nọ n'nchekwa n'ala anyị. Ọ na-arịọ Tinubu ya menu ka amata ndị a ana m ajụ Tinubu ma ndị a
2: Chinedu ihe nchọpụrụ ịdị ụlọ ebe oke na ka Tinubu kwuru.
1: Ndị ya ọpụrụ gị ga-agụrụzie na ihu nke 28 nakwakọ leadership.
2: Ọ dị mma ma ị ruru ebe a. Ndị uwe ojii nke steeti nke a bụ atụmatụ nke oge ya rurula eru na o ruela nụ mgbe a ga-eji tinye ya n'ọrụ. Akụkọ sochiri ya wee na-ekwu na e nwere olileanya dịka a na-ekesa ọrụ nchekwa ndị uwe ojii na mpaghara steeti dị iche iche iji wee gbachibido enweghị nchekwa mbụ nke na-arị ibe ya elu n'ala anyị ịgbasa ma na-agbasa na-aga n'ihu. Ị ga-agụrụ ya n'ibe nke itoolu ruo ibe nke 11 na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Otu nwaanyị dị ime ụmụaka isii na mmadụ anọ ndị ọzọ n'isi elimozu wee na-alọta nwụrụ n'ihe mberede ụgbọ mmiri mere na steeti Benue. Lekwe mmadụ anyị anyị wee zọrọ azọrọ. N'ihu nke isii na kwakọ leadership ka ị ga-agụrụ akụkọ a.
2: Mmadụ isii na-agbalịsi ike ịnọchi ohere e nwere n'ụlọ nzukọ Senate nakwa ụlọ nzukọ omeiwu. Igani Ben Kabu, and our coordination, Korea.
1: A tiku, a cat all lamb about way who tear boo. Dika, none of them went to Lany, Maka, Dick, Ogilim, Oliozu, General Rabbe, a tiku barrimu. We kwarere makono deno nchekwa ala Nigeria. Ni ikisi nkega gorea na kwa kwa leadership.
2: Maka for 2027, atiku ije ha otu ADC zokwa onyisi ala kpaliela ujo na agenwe nkewa vote. Ndi tere ndia, ndia tere ndia na unyabu vote age yezu chazi oke na mpagara south. Ejezea ni ibe nkano, egoda roya na ukwa uko New Telegraph.
1: Ademana steti zamfara emre kamata na ndi woji yasara onatrachi nke di n'okporo uzo warawara ya bu nke akporo led na ha mebiri ano batara okporo uzo warawara odike gbochi ndi mmadu ige ba ho we na eguru nke ahu ana egu onye guru olabe ya gariwe Ina gagra kwa ni hinkiri atona kwako leadership.
2: Enwe ye ndi agi ise kwongu otu lakurawa na oyo. Ndi uoji tohapuro ihem unyonyo ahu na abagari na ozo awara internet. Bu nkeni igusi na nyabu ndim omekome na no, nyabu state. Wene emehe di chiche ega gagra kwa ndia ni benkano na ukwa coordination.
1: Mwego onye nyere mu nde dola ye nari nde dola ise maka onwa abacha kezi ya bichite zi ndi hendia ugbua obokwa chine do mwego onye nyere mu nde nari nde dola ise deka iso wese drawing maka onwa abacha abisela na mbaba kabo ya bara ya ba magok akana ukwea Ni hun kasa to na kwa ko leadership. Anore. Anyagala, anyagala.
2: Anyala bago ewo, anyala bago.
1: Adema. Dika ogoro anyala bago, anyala bago zoku zoku. Cheta na asompi ikombowa na ganihu ta Ivory Coast. Nkozo kwa Egypt na Belgium ka chepia mokweli krasa to. Kabalo. Imela makiso nyanyi.
2: Kelemgi makigenti akambangreka uzomifu na yagazi

0: home. Omaricha kwa ndine mwego yiri. Idinarana ya erahu joo. Mawezi wezu miki. Onaye mburi ya humo batakasi ya hon. Karusiri ya ike. Emere bravo form no deje chiche. Mwabere manuku. Nkobule choro gerugi aka. Makonono ya hana ganyi kapa chacha. Uwe kwa ranche kwa waranti. Mwezi oku. Erahu chora nenua kwa ndina bravo form. Ipwa ni hedi madema. Anyi uwe kwa bravo pillow. Cushion. Foam block no tuti hendi ozo. Icho ina rahu. Kawa kamuronwe mwege yene subuya. Rigore inua kwa ndina bravo form. Bravo form bu makandu oma. Ige mweta bravo form. Nadeku hao buladi ginso. Mabu 080-3517-6882. Mabu 080-347-14141. Opu unoro. Evergreen International Services. Nere mane keta ha. Bravo form. Gimaka.
1: Otu a kọmere bravo foam ọkwụ ụnụ nwaka n'eziokwu o nwere onye kpọrọ anyị oge ahụ anyị na-azụ ahịa ọ ga-amasị anyị ma ịgbaghachikwa azụ ọzọ cheta akara ndị ahụ akara abụọ ka anyị nyere gị nke mbụ na nke abụọ 070-3522-5323 bụ akara ị ga-eji esonyere anyị nke ọzọ abụrụ 080-230-68622 ihe anyị na-ajụ wee bụrụ akpụsịghị isi ike nke ahụ bụrụ nke mbụ nke abụọ agaghịzi m agba ama nke abụọ ahụ maka na ama nna m ndị ga na-eme ntapu ule ugbo ga-akarị akarị hei gwanụ m ihe ọ bụ ana m echọ gị ka ịkpọtụrụ anyị ka ịgwa anyị ihe ọ bụ mana ọ bụrụ na ịkpọtụgara anyị enwere m ike egwezie ndị otu Chinedu ha maka na ama nna Chinedu amaghị ya Chinedu emu ya
2: hello
1: onye ka ikene hello onye na-ekwu ngị bụ onye mushi ka isi akpọ kedu afa gị
2: Celestina
1: seleke ka ị mere echekwa mmụọ sele ka isi wee na-akpọ anyị ebe aha gị bụ Celestina sele nọ kasị m sele ya gaziere m gwaka na anyị okwu maka bravo foam Chinedu nụrụ ọ na last very well ịrahụ jụụ ka ịrahụ pe ịrahụ jụụ ya gazie nwanne m ya bụ iso na ndị si na bravo foam bụ akwa ada ada akwa akwụrụ ya gazie mgbe mejọrọ anyị ilu maọbụ akpala okwu ndị a nke a wee sị akpụsịghị isi ike egbuwe ndị mere arụ eburu ụzọ gbuo nwamkpi enyere ngị nke ahụ egbuwe ndị mere arụ eburu ụzọ gbuo nwamkpi maka na nwamkpi arụ nke ya karịrị akarị arụ nke nwamkpi mere karịrị akarị o nwere onye nke atọrọ izu ebe a nwekwa onye mkpọrọ afa nke ọzọ asị agbụgọ kpakara ibe ya na nkụ otu onye na ebe a na-ewelite aṅụrị ịmụ ya iji n'aka na-emụ ya mụsị njọ gị nke izizi akpụsịghị isi ike ndewo nwanne m ngwa ka nkụziere gị akpụsịghị isi ike ọ dị ka agụba adịghị nkọ ọkwa ịmụtala ya ọkwa ụnụ amụtala ya ndewo ya gazie bọnd fm 92.9 bravo fom ọmarịcha akwa ndị na ọkwa anyị mụtara ọzọ n'ụbọchị taa onye nke mbụ si anyị na agbọghọ chọrọ ịkpachapụrụ onwe ya anya ọ bụrụ na ọ nwere ihe ọ nwere n'ihu ọ bụrụ na ọ chọbeghị ịlụ di ya kachara kwa ya kachara kwa ya kachara kwa nwa ihe agwara ya nwanne anyị nwaanyị bụ onye si na nke a bụ mbụ ya na-akpọ anyị asị anyị na akwa ya anaghị aka aka ọ naghị emebi emebi n'ịdị n'ezi na ya ị na-arahụ jụụ ọ bụrụ gịnị bravo foam kpọtụrụ ha na 080-3517-6882 maka na ikekwa onwe ihe ndị nke anyị kọwara ebe a anyị akọwata gị ha ga-akazi anyị kọwaa ya nke ọma nwoke ibe ị ga-enweta ya bụ akwa ndina maka ikekwa ịchọ na ya na gburugburu ebe ị nọ ọ dịghị ya kpọọ akara anyị nyere gị ka ha gwa gị ka ebe ị ga-esi enweta ya o wee bụrụ ya anyị gbaa aka ahịa anyị chigatakwa azụ

0: call. Anytime where you want to enjoy your sleep, Bravo Foam go give you wetin you want. E no dey pain for body. E no dey scratch sake of say them use correct materials do am. Bravo Foam dey last. E no dey quick spoil. And the price no dey tear pocket. Them get them for different types and sizes. Now Evergreen International Services, the market and distributor. Plus including Bravo Pillow, cushions, foot blocks, etc. etc. You feel get them for any of them depot way near you. Or call 080-3517-6882 or 080-347-14141.
1: Bravo Foam for better sleep.
2: Bravo Foam for better sleep. Ora hona Tommy. Kpọtụrụ anyị, anyị ka na-eche gị maka na anyị ji ilu wee bata, anyị ji akpala ukwu wee bata, anyị ji ụka bụ ilu wee bata. Olee ihe anyị na-ekwu ya, Bravo Foam. Ọ bụrụ na ịkpọ ha n'akara aha anyị nyere gị, ha ga-akwa gị banyere otu o si ike, otu o si dị nro, otu o siri wee dị. Ụdị ọbụla ị chọrọ ndị nnukwu, ị chọrọ ndị obere. Ị chọrọ ndị ego ya gbagotere, ị chọrọ ndị ego ya dịtụ nta, ụdị ọbụla ị chọrọ ha ga-agwa gị maka ya. N'aka nke ọzọ, ha ga-agwakwa ozi gị banyere warranty afọ si ike, ikekwa afọ ole ha ga-enye gị ma ọ bụrụ na ịzụọ ya bụ akwa ndina. Ka anyị mara onye na-akpọ anyị. Hello? Onye ka anyị na-ekene?
3: Nicholas
2: si Ayobo. Ke ka ndị Ayobo mere taa? Ya gaziere gị nwanne anyị nwoke. Niki gwa naanyị okwu maka Bravo Foam, akwa ọkpọ nkụ. Bravo Foam bụ ọkpọ nkụ. Nke a ka a na-ekwu kwuo ya n'otu onu okwu. Ọkpọ nkụ ka masịrị m, ya gazie nwanne m. Ngwa mejọrọ anyị ilu maọbụ akpala okwu ndị a. Nke a wee anyị ekwuona maka m akpụsịghị isi ike, ọ dịka agụba adịghị nkọ. Nke ọzọ wee si ntụkwu bụrụ mgba. Ntupu bụrụ mgba. Awọ ga-abụ azụ eru ala. Ụdị ndị a ka m chọrọ. Ndị na-eme nke ọbụla ị kwuru enye gị ozugbo. Ntupu bụrụ mgba. Awọ ga-abụ azụ eru ala. Nke ahụ tọrọ m ụtọ. Aṅụrị ka agwa n'anya na agbọgọ kpakarịa ibe ya na nkụ asị na ọkpara n'ajọ ọhịa. Enyere m gị ya aṅụrị. Nke ọzọ wee si weta ka m fụ maọbụ weta ka m hụ. Weta ka m hụ. Weta n'ahụ. Weta ka m fụ. Mmejuo ya n'isi. Nke ahụ bụ ka ahụtacha ka mgbọ ji atụ enwe n'isi. Mana weta ka m fụ. Nyere gị aka. Weta ka m fụ ka eji anapụ dike mma. Kọrọnụ m aka nụ. Ọkụ ya ndewo. Ya gazie Bonde FM 92.9 080-230-6862 bakara ị ga-eji esonyere anyị n'ihe omume a maọbụkwa ịkpọ anyị na 070-3522-5323. Anyị amara nke ị ga-eso anyị wee zaa mana cheta ihe anyị na-ekwu okwu ya. Bravo Foam, Bravo Foam, Bravo Foam. Anyị ga-azụkwa ahịa ọzọ maka na a na-eme ọnwa a na-eme ibe ya.
4: Ezigbo ezumike.
5: Bravo, bụ ọmarịcha foam.
4: Bụrụ ibe ndụ gị.
5: Bravo, bụ ọmarịcha foam.
0: Bravo Foam. Ọmarịcha akwa ndị na-enweghị oyiri. Idinara na ya, ịrahụ jụụ. Ma nwee ezigbo ezumike. Ọ naghị egburi ahụ maọbụ atakasị ahụ. A rụziri ya ike. E mere Bravo Foam n'ụdị dị iche iche. Ma obere ma nnukwu. Nke ọbụla ị chọrọ ga-eru gị aka. Maka na ọnụ ahịa ha anaghị anyị ka akpa chaa chaa. O nwekwara nchekwa warranty. N'eziokwu, ịrahụ jụụ ụra n'elu akwa ndị na Bravo Foam. Ịkpara na ihe dị mma dị mma. Anyị nwekwara Bravo Pillow, cushion, foot block na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ị chọọ ị na-arahụ ka nwata amụrụ ọhụrụ enweghị ihe na-esogbu ya. Rigoro elu akwa ndị na Bravo Foam. Bravo Foam bụ maka ndụ ọma. Ị ga-enweta Bravo Foam na depo ha ọbụla dị gị nso maọbụ 080-3517-6882 maọbụ 080-347-14141. Ọ bụ ụlọ ọrụ Evergreen International Services na-ere ma na-eketa ha. Bravo Foam, gị nwaka.
2: Otu a ka o mere Bravo Foam, ọ bụ ụlọ nwaka a n'eziokwu ya gazie. Kpọọ anyị ka anyị na gị kparịa ụka banyere Bravo Foam, banyere ilu Igbo, banyere akpa ala okwu, banyere ụka bụ ilu. Ọ bụla na ali igbo anyi I ga-enweta kwa akwa ndị na Bravo Foam maka na ọ bụghị naanị na Lagos ebe a ka ọ dị I ga-enweta Bravo Foam I ga-enweta Bravo Pillow I ga-enweta Bravo Cushion ọ bụnadị foam blocks I ga-enweta ya naanị kpọọ ha na akara 080-34-714-1 ọ bụrụ na ị na-eji ụlọ ma ọ bụ nwere ike kpọọ ndị nke nọ n'obodo gwa ha biko ihe nchọrọ bụ akwa ndị na Bravo Foam kpọọ akara dị otu a ka ha gwa gị otu ị ga-esi enweta ya ka o rute gị aka n'ala igbo anyị ịnọ steeti imo ịnọ steeti anambra oge erute gị aka kpọọ ya bụ akara 080-34-714-1 ọ bụrụ maka akwa ndị na Bravo Foam ngwa ka anyị chigatakwa azụ kedu onye ọzọ na-esonyere anyị n'ihe omume a n'ụbọchị taa anyị ekwuola maka m weta ka ahụ maọbụ weta ka m hụ ka eji anapụ dike mma amaghị mma m ụfọdụ ọghọtacharịa ọ bụrụ na dike jide mma olee otu ị ga-esi anapụ ya bụ mma mma o jide shọ ka o gbuo ị gaghị anapụ nwunye ya n'ike nọ site n'aghụghọ wetagodo ka m fụ o wetezie ịfụ ọ maghị na ọ napụ ka a na-anapụ ya ya nọ ya bụ weta ka m hụ ka eji anapụ dike mma ntụkwụ bụrụ mgba awọga abụọ ọgaranya agbọghọ kpakara ibe ya na nkụ asị na ọ kpara n'ajọ ọhịa egwu ekweghị nwata gbuo ọrịra onye ga-emejuru anyị nke ahụ cheta kpọọ anyị na 070-3522-5323 070-3522-5323 hello oji n'oji nnaka isi ya nakwa ji akpọ anyị ọkwụ ya ya gazie ngwa na o nwere nke anyị jụrụ ugbu a anyị si egwu ekweghị nwata gbuo ọrịra egwu ekweghị nwata gbuo ọrịra ma egwu ekweghị ọrịra pụta nyara anwụ nke mbụ bụ nwata nke ọzọ abụrụ ọrịra ifeọna ọmụ nwetara ọ bụghị nwetara ya mana ịgbalịkwara agbalị egwu ekweghị nwata gbuo ọrịra ma egwu ekweghị ọrịra pụta nyara anwụ gịnị bụ ọrịra ọrịra bụ agwọ mana ịgbalịrị agbalị ndewo ngwa nke ọzọ wee sị agadi nwaanyị kpachara ọkazị gbajie mgbọrọgwụ ya ọ chọwa ka gịnị mee ụgwọla omechiri na klaasị ya o mechikwara shọpụ ya ndị bụ nwanne m ya gazie ịgbalịala mana ezi o mechiri shọpụ ya nwanne fm 92.9 agadi nwaanyị kpachara ọkazị gbajie mgbọrọgwụ ya 070-3522-5323 bakarị ga-eji esonyere anyị na ọmarịcha ihe omume a elo ndewo nwanne m onye ka anyị kenere maazị ọgụaju ke ka anyị mere ya gazie nwanne m ngwa nke a wee sị ọgụaju ebe ka ị si akpọ anyị ewe n'iwedo ya nịkwaji eziokwu agadi nwaanyị kpachara ọkazị gbajie mgbọrọgwụ ya ọ gafere na anyị enwetabega na ọsịsịa maka anyị kwesịrị ikwu ọsịsịa ka ndị amaghị wee mụtakwa anabazi ozuru ijiji ọ bụ anyị nyere gị aka agadi nwaanyị kpachara ọkazị gbajie mgbọrọgwụ ya agụụ gụrụ ya afọ a ga-agụkwa ya afọ ọzọ ngwa kọrọnụ m aka na m na-emesi ihe ike nke bụ wee sị onye ụjọ amaghị nke a takwara akpụ onye ụjọ amaghị na uru dị n'ọgụ uru dị n'ọgụ ị gazi jụọ ndị mbụ uru dị n'ọgụ ehe na onye ochie amaghị na uru dị n'ọgụ maka o nwee ya ma o meja karịa gị mgbe alụọ ya onye ọbụla aza afa nne ya onye ọbụla mara klaasị ọ na-agụ onwe ya ka ọ n'ọwụ ya ya gazie ndewo Bond FM 92.9 nkwado ka anyị na-akwadozila maka na ọ bịara ije nwụla ihe ọbụla nwere mmalite na-enwe ọgwụgwụ mana anyị ga-ewere otu a tupu anyị alaba elo ndewo onye ka ikene onwe nne m adịkwa m mma ka onye na-ekwu chizọbasi ayọbọ chizọba ka ka ị mere anyị nọkwa chizọba gwa anyị maka bravo fom mgbe etu isi kwuo pụtara m ụtọ eziokwu na-atọ ụtọ ihe ọmụ yi emezire anyị ugbu a bụ ijozi ese ị na-anụkwuzie ndị na-agba aka ebe n'onye ha na-ekwu maka ọkwụ ya ya gazie ngwa nke a wee sị okwu baa n'izu amamihe ọ bụ osisi si n'elu ụwa enyi ka nwannala okwu baa n'izu achụpụ onye ọbịa n'ezi okwu baa n'izu achụpụ onye ọbịa n'ezi ya ngwa na ị na-ege naanyị na-amụtanụ ya gazie ịgbalịala Bond FM 92.9 ụla ka anyị na-ala ụlọọrụ Evergreen International Services ụlọọrụ Bravo Product Limited ụnụ nwa aka anyị si ya gaziere ụnụ ụnụ niile mangị ụnụ na-akpọtụrụ n'ụbọchị taa anyị si ya gaziere onye ihu gaziere onye azụ ekele m onye ọbụla ife akpọrọ ndị ada dị ọra mma asị m ka ọ dị wetu oge a izuụka ọzọ na-ekwu

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Kuma tabbatar da cewar makiyan kasar mu za su zama tarihi nan gaba
0: kai. An yi sallah lafiya.
1: Sabo al'amma tunubi yace
0: ranar roƙon Allah ya karba mana ibadun da muka yi a cikin wannan sallah ta layya. Muna roƙon Allah ya gafarta mana. Wanda suka samu damar yin layya Allah ya karba. Wanda ba su samu dama ba Allah ya ba su ladan niyya. Wanda suka yi da karamin abu Allah ka ba su damar da za su yi da babba shekara mai zuwa. Wanda ba su iya ba Allah dan girman ka ka ba su damar da za su yi baɗi albarkar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Waɗanda suka baro gidajensu garuruwansu suka zo garin nan nema Allah dan rahamarka ka ba su abin da za su koma garin su ana farin ciki ana murna ana jin daɗi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ni Abubakar Bilhaqi ina nan a cikin Agege a nan Markas. In ka zo cikin Agege ka ce Markas, in ka zo ka ce a nuna ma gurin Abubakar Bilhaqi, jama'a ku zo guri na idan akwai damuwa, dan Allah ya yassare mini, Allah ya hore mini, Allah ya amince mini, Allah ya bani damar taimakawa mutane masu matsaloli, musamman wanda kasuwarsa ta tsaya, wanda aikinsa babu, wanda taurarinsa suka yi duhu ba ya iya haskaka samunsa, to ku zo guri na da ikon Allah, Allah zai haskaka, Allah zai bude hanya. Mutane suna zuwa guri na kuma suna ganin al'amari na ikon Allah ne. Mutane suna zuwa guri na suna ga abina akwai al'ajabi. In dai matsala ce kake tare da ita ko a wajen kasuwarka ko kuma kana samu babu ci gaba ko kuma abubuwanka ya tsaya ko matsaloli na makiya sun sa ka a gaba ko kuma kasuwarka ta yi baki ta yi duhu ko kuma budurwa baki samu aure ba, mutane sun san aiki na. In dai an zo cikin rahmar Ubangiji, cikin yardar Ubangiji, Allah zai yassare, za a gode wa Allah idan an zo guri na. Ni Abubakar Bilhaqi mai aiki da ikon Allah, ni Abubakar Bilhaqi mai aiki da yardar Allah, wanda suka zo kafin layyan nan Allah ya ba su aure, ban san adadin wanda suka zo guri na Allah ya ba su aure ba. Zuwa na Lagos ban san mutanen da suka zo suka ce Malam Bilhaqi mun je har Kano wajenka mun karɓo taimako, Allah ya ba da rabo. Akwai matar da ta tahi daga Lagos suka taho da mijinta waje na Kano, Allah cikin ikonsa ba su bar Kano ba sai da Allah ya ba da rabo. Jama'a ku yarda da ikon Allah, jama'a ku yarda da ikon Allah. Ni Abubakar Bilhaqi ikon Allah ne. Ina me matsalan aljanu? Ni Abubakar Bilhaqi, Allah ya mun baiwa na fi karfin aljanu. Ina koran aljanu a jikin mutane, ina fidda aljani a jikin mutum, dinnacin aljani da yardar Allah. Yaron da baya tafiya, yaro baya zama, yaro baya magana, a kawo shi Allah zai warware, zai taka. Yaron da ke shaye-shaye, yaron da ba shi da nutsuwa, yaro mai taurin kai mai gardama, a zo gurin Abubakar Bilhaqi Allah zai shirya shi. Yaron da uwarsa ta kawo shi waje na, yanzu duniya ta gani da a ƙarƙashin gada ike kwana a bola, yanzu Allah ya shirya shi daga masallaci sai gidansu. Wayayi Allah ne. Ina nan a Markas, a nan cikin Agege, ga lambar da za ku kira 081 35 77 75 16 ko kuma 070 82 61 51 76 ko kuma 090 64 30 87 69 Allah muna roƙonka dan girmanka ka ba mu zaman lafiya. Allah Najeriya ka ƙara hada kan shugabannin mu. Ya Ubangiji Allah ka ba wa ƙasar mu zaman lafiya.

0: sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sanaba da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jadici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI isa al'ada shirin lafiya jadici kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan an karar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara wannan makon shirin ya mayar da hankali kan yadda mata suka rungumi tsarin gyaran jiki ta fannoni daban-daban kama daga magungunan sha ko mayukan shafawa ko kuma salon amfani da na'ura da nufin kawata sura wasu daga cikin batutuwa mafi jan hankali a wannan babi shine tayar da komadar fata da sauran sassan jiki don killacewa ko kuma kange kai daga bayyanar tsufa kuma guda cikin tsarin da ake amfani da shi shine na'urorin zamani wanda kwararren likitan a wannan fanni na fata ta gashi da kuma kumba kuma shugaban asibitin Primada Dr. Bashir Dan Malam yace wa kafin yanzu abin bai samu karbuwa a Najeriya ba
1: su leza mashina ne ko na'urori da suke aiki da hasken fitila ake amfani da su wajen sarrafa ko cututtuka ko kuma yanayin launin jiki ya canza ko yin launin jiki ya gautsin shi ya saki dukkan abubuwan da suke shafar fata wannan na'urori suna aiki da su a yanda dan adam ya saba na ci gaba kullun ana karkaro sabon abu to amma a sauran kasashen duniya dama tunda suna da hali su sun fi mu hali suna da wayannan na'urorin
0: doctor zamu so mu je daga bakin ka yaya karbuwar amfani da irin waɗannan na'urori wajen gyaran fata yake a Najeriya
1: so na daya dai da akan yi tunanin cewa abubuwa ne wanda kawai ya shafi turawa to a hankali abubuwan sun shigo Najeriya gaba gadi to yanzu akwai fahimta wayannan abubuwan mutane da yawa sun gane cewa ba wai abubuwa bane kadai da turawa suke yi an ce in kana da kyau ka kara da wanka
0: dabaru daban-daban da sunan gyaran jiki ko kuma tayar da komada na ci gaba da samun karbuwa tsakanin jama'a walau a jinsin maza ko kuma ta kurorin su mata kodayake lamarin ya fi shahara gabatan kuma a dukkan matakai na shekaru duk da yake kwararren likitan Dr. Bashir Dan Malam ya bayyana muhimmancin gyaran jiki ga lafiyar fata sai dai yayi kakkausar suka ga salon sauya kalar fatar da ake kira bleaching wanda yake yana da matukar illa ga lafiyar fata
1: shi bleaching din abubuwa ne ake sakawa ake hadawa waɗanda suke ma fata illa ga ya miki komo as likitoci idan wani ciwo ya samu fata akwai ciwuka bare a bakakken mutane zaki ga ya warke ya ba tabu taban nan kuma baki ne to mu likitoci muna yin abin da ke cire wannan taban amma a likitance to mun san cewa za mu amfani da wannan abin na kwana kaza mai karfi kaza mai yanayi kaza ga abin da muke so yayi don mun san wannan to kin ga in aka biyo to wannan bangaren shi kanshi wannan in za a kira shi bleaching mu likitoci muna yi amma mu warkar da shi
0: sannan kuma bisa ka'idojin
1: da ya kamata saboda mun je makaranta mun koyi yanda ake yin wannan abu saboda su duk magungunan bleaching din ita fata gautsi gare ta kuma tana da wani kauri kana yin abun bleaching din kaurin na yana raguwa tana rage kauri tana rage gautsi kana lalata ta to idan ka wuce wani lokaci da ya kamata da waɗannan magungunan ko da magungunan daidai ne akwai matsala to babban matsala ce a gare mu as likitocin fata banda ma likitocin fata babban matsala ce a gare mu a ƙasar mu ma gaba daya cewa wannan abun ya zama ruwan dare saboda daga nan ne kansa za ta hitowa ita fata Allah subhanahu wataala ya yi ta kamar ganuwa ce ta kare jiki
0: to wannan an fasa ganuwa
1: yawo so wannan an fasa ganuwa
0: kamar ka gayyato cututtuka ne ko wace irin cuta
1: sannan cututtukan da da ba za su kama ka ba za su zo su kama ka
0: sani suka rungumi tsarin na ƙara hasken fata wanda aka fi sani da bleaching duk wanda masaniya kan illar shiga lafiyar fatar su kamar yadda masana ke ci gaba da gargadi akai sai dai mun tambayi wasu da suka rungumi wannan tsari na bleaching kan dalilan su na amfani da salon na ƙara hasken fata ga kuma abin da suke cewa
2: dan dai a ce ka ce ka baki sosai ka dan ƙara aski a jikinka a ce dai ne da sauki yanzu fiye da yanda kake da so kana so ka dan shafa mai a dan dan kai aski kadan dai
0: amma baka tunanin hakan zai illata fatar ka
2: to gaskiya ban sani ko ba amma duk abubuwan da nayi so far yanzu ban ga wani cuta da yayi bana jiki ba
3: Fatima Isa
0: yace ke amfani da man ƙara haske ko kuma in ce man bleaching
3: so yayin yace yana son mata masu haske
0: amma baki a tunanin zai iya cutar da fatar ki
3: ban ga alaman zai cutar da ni ba
0: a ranki kina jin dadin yadda kike bleaching
3: tunda yana ba shi sha'awa ba
2: sunana Halilu Zubairu eh to yadda dai nake ganin a baya kamin fara na ga irin abin na dan burge ni kasancewa yana ke ganin irin ina na dan shafa ana dan yin haske to ni kuma akwai sabukan da ke dan irin sangoma ta kan kakannin baki kai fi kowa baki a cikin mu to abin tun baya min zafi har kai fara min zafi shi to yayin da akwai dan karamin kudin ka zaka je ka sai abin da zaka dan gyara fatan jikin ka dan haske sai nan fara da shafa wani karamin mai nan amma hankali hankali na dan shafa ina shafa hannakin nan fara shafa masu hasken masu manya akwai ma da yace mini me zai hana inji a mini allura
0: allura dai
2: eh ana yin allura ta
0: a ba ba kai gadan sai cutar da lafiyar fatar ka
2: eh to ai tsoron hakan ne sa nace ba zan ba saboda ko su da suka ilimin akwai likita ma da ni magana shi akan hakan yace ai masu hakan ma suna riski musamman ma zuwa gaban ka zo tsufa ka fara manyanta abin zai fara taba ka
4: gaskiya ni dai da kika ganni dai ni baki ne kuma budurwana ta ce ta fi son ta ga mutun yana da haske ita ne ma ta fara kawo mini mai din da zan fara shafawa kuma ko da na shafa gaskiya na ji dadin shi sai sa gaskiya ni nake shafa in zaki duba a jikina yanzu ga zaki ganda nake walƙiya ni ma ina jin dadin shi yanzu ga ita ma tana jin dadin shi
0: Halima Shehu wata matashiya ce da ta shafe shekaru tana bleaching azantawar ta da Shamsiya Haruna tace tana da tabbacin illarsa ga lafiya hakan ne ma ya sanya ta takaitawa wajen amfani da mai ko sabulu kadai maimakon allura ko shan kwayoyi
5: tunda zamanin ya zo da haka mun haka mun za mu tafi da shi ina shafawa to sai dai ni dai ina amfani da mani da kuma sabulu haka amma ba na amfani da na allura da ake yi da sauran su da sai nake ganin kamar shi yafi illa akan wannan din da nake yi tunda idan kai amfani da dan mai din da sabulu eh gyara muka fatar ka to amma me yasa kuke na cewa sai kun yi ganin cewa likitoci suna jan hankali akai
6: amma ya zo da kamar za a ce in ba ma ka dan shagawa to maza suke influence din ka ma zuwa ga shafa saboda ba yanzu gaba daya sai raja'a sai ne dan skin pattern din to idan ne sai yake kai to idan kai baka da dan farin nan ma ko baka yi ya bane ma ta yanda yake da illan nan haka nan zaka shafa ko dan idanun su dawo gare ka ka dan samu wanda zai dan kula ka tunda su yanzu sun fi san mata masu dan farfari nan masu dan haske fuska tuku dai saboda tsadar allurar ne kike cewa ba za ki iya allura ko shan magani ba
5: dai da dai ban taba kuda ba amma na sai haka suna fadan illan shi da sauran su kansu da suke to wancan din dai gara gara shi ko da a ce ina da

0: koda wanda zai kawo kumburi da kuma lalata koda wanda zai iya kai ga aikin koda din ya tsaya wanda kuma zai iya kai ga mutum har ya rasa ransa. Akwai sinadarai da dama wanda yake suna cikin mayukan da ake shafa wanda bincike ya nuna cewa lallai hakika su kan sa fata ta yi fari. A hankali ana shafa su kamar na sati kamar zuwa sati shida akan samu akan da fata ta yi fari amma wannan bisa bincike ne.
1: Najeriya na sauran kasashen da ke da ɗumbin masu bleaching da nufin sauya launin fatar su daga baka zuwa fara yanda ake ganin yadda kasuwar mayuka ko sabule ko kuma kwayoyi da ma allurai don wannan aiki ke ci gaba da samun karbuwa duk da cewa a gefe guda masana na ci gaba da gargadi kan illar hakan. Duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce ke dasa aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa. Masu sauraro assalamu alaikum sannu mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kamar kullum sunana Azima Bashir Aminu ke jin ragamar shirin. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabon batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan ankara da mahukunta ko kuma ɗaiɗaikun waɗanda wata larura ta shafa dan ɗaukar matakan gyara. Da muka alkawarta shirin a wannan mako zai dora ne akan wanda ya gabace shi a makon jiya sai dai a wannan karan za mu karkata ga illolin da magungunan masu ke haifarwa ga lafiyar mata duk da yake matan kan yi dambajinta ko nuna isa. Nan duba marasa lafiya a sashen likitan mata kullu yaumin na a ciki sakamakon irin waɗannan cutuka na al'aura sai dai kaso mai yawa na masu makamantan cutukan galibi akan samu sun yi ta'ammali da nau'ikan magungunan mata da aka fi sani da matsi wanda a mafi yawan lokuta ƙwararru a wannan fanni ke gargaɗin matan kan amfani da su inda ƙwararren likita Dr. Mahmud Kawo magashi na asibitin koyarwar Malam Aminu Kano ke bayyana illolin magungunan wanda ya ce su ne silar kaso mai yawa na matsalolin da mata ke fuskanta.
2: Na misalin kika dauki irin abubuwan da ake amfani da su da sunan magungunan matan nan. Amma wanda ya san yadda daddawa take yin ga daddawa ya ga wannan magungunan duk kan su da. Bambanci kawai shi ne su da magungunan ba sa irin warin daddawa. Amma kura da kuran da komai da ke jiki kuma abin da zai baki mamaki. Yawanci magungunan na abubuwan da ake hada da su da yawa ne da sanar da ruwa ake hada a duka. Kawai kiwo wanda suke na zaki wanda kwayoyin cuta ba su samu irin wannan a matsayin waje ne. To kuma shi za a zo a sa hata dankon da suke cewa suna jin wai fitabe da wannan dinamin da suka saka a wurin ya jike ne yake ba su wannan abin da suke jiki da suke ganin kamar wani nishadi ne ko ta annishuwa ce ko wani daɗi a gurin to wannan kuma ka zo ka saka shi a gurin da akwai kwayoyin halitta irin waɗannan da za su iya yaduwa su kuma dama abin da suke bukata kenan da yin kayan zaki to kin ga shi kenan ka kawo da damar cewa su cigaba da haɓaka kenan.
1: Dokta ya batun masu saka turare
2: duk waɗannan abubuwan da ake sakawa abubuwan da suna da illa sosai ga mutum wani misali turare da suke magana kin ga turaren da kike saka dole zai canja yanayin gurin wasu idan aka yi magana za ki ga sai su maza su fake da addini su ce a ai ana amfani da miski to amma kin ga za su faɗa su ma za su ce macen da ta gama al'ada domin ne a addinancin maganar da aka yi ana amfani da miski ba a saka shi a ciki ba a dangwala a goge lokacin da mace ta gama al'ada yawancin su ba su san hakikanin hadisin ne magana a kai kawai sai su ɗauka cewa a dole ce ta jika da miski sai ta cusa a gaban domin ba daidai ba ne lokacin da mace ta gama al'ada a wannan lokacin wannan ruwan ɗaurayin da kike gani da lokacin da mace ta gama jinin biki ta wannan ruwan ɗaurayin da kike gani ruwa ne wanda yana ba da dama ga kwayoyin cuta su rayu su ji daɗin rayuwa sosai to yin amfani da wannan miski yana kawar da wannan damar ta waɗannan kwayoyin cuta su iya rayuwa a gurin.
1: Tuna dai wannan ta'ada ta cushe-cushe a al'aura da sunan masi ta zama ruwan dare tsakanin dukkanin ajin mata walau matasa ko dattijai yanda sana'ar sayar da kayan mata ke matsayin babbar hanyar samun kuɗi ga wasu. Kodayake Khadija Nasir wata da ke harkar samar da nau'ikan magungunan ta ce kiraye-kirayen da masana ke yi ya takaita masu amfani da kayayyakin.
3: To gaskiya da dada wayar da kan al'umma da ake yi saboda sometimes in ka je asibiti za a ganga gaggada ka game da matsa-matsa nan ba shi da amfani. Amma ta bangaren haka dai kamar dai gyaran dai gaskiya akan aika siya duk mutan dai da ta san kanta gaskiya takan dan gyaggyara jikinta. Amma gaskiya ba kamar da ba a ce matsamatsaman yanzu gaskiya ma duk abin da ka san zaka kashi sai ka tabbatar da sahihancin sa yaya abin yake ya abin ya kasance sannan zaka zo ka yi amfani da shi. Amma kai tsaye ka je ka siyo abu ka zo ka kawo mata su ba guda ai da damuwa da matsala. A da din ma sai ka tabbatar da sahihancin sa ba shi da komai ba shi da damuwa eh zai dai kara mata ne dai matsi dai haka sauran su sannan zaka zo ka sai da shi.
1: A lokacin da dama matan kan kare da jinya wasu har ta kai ga zariyar asibiti inda wasu kan warke a saukake wasu kuwa kan dauki tsawon lokaci bai ga bata kuɗi gabanin samun waraka. Maimuna Umar na sahun matan da maganin na matsi ya haddasa wa matsala.
4: A gaskiya dai maganin matsi a yanzu na dauke shi kamar wata ma wata lallura ce ko kuma wata illa ce a rayuwa saboda ni na yi amfani da shi ban ji dadi ba saboda ya cutar da ni ya ba ni lallurar da ma ban da ita amma saboda wannan sanadiyar shi na saka samu lallura ko kuma ka cutu sosai na cutu gaskiya sosai na cutu kisan maguni kala kala ne za a baka wannan a ce ka matsa wannan tafasa ka zauna to wancan ya haɗu da wancan sai kiga lallura ta zo ko hakura je kaga kana discharge kuma kinga ai wannan duk ka cutar da kanka da rayuwar ka garin neman gira da rasa ido gaskiya
1: duk da cewa akwai cutuka masu nasaba da burkicewar sinadaran halittar jikin dan adam da a wasu lokutan kan haddasa makamantan cutukan na al'aura ga mata amma masana a wannan fanni sun fi tsananta gargadi ga matan wajen ganin sun baiwa kansu kariya daga irin cutukan gaban da ganganci ko kuma wasu dabi'un yau da kullum kan haddasa su inda Dr. Maryam Mu'azu Hassan ke cewa tun farko magungunan na matsi ba su da amfani ko kadan face illa ga lafiyar mata
5: gaskiya wannan matsalolin da mata ke ba karamin illa yake a jikin su ba domin dawasin da ta ba kanta 100% wannan matsalolin da ke kwana tana cikin matsala farko abin da take nema da ta same shi ba ko kwayoyin cutar da za su yi amfani za su yi tasiri a cikin jikinta ya kama matsin da zata yi kaje ga matsin ya haifar mata da dadewar gaba kuraje da karewa duk wani abu tun da abin da zata matsa da jikinta ba ta same shi ba kawo mata akai ba ta same abu ba kawai an hada abu an kawo wace siya kai sai amfani da shi to kin yi amfani da shi biki sanin yake ba ta matsalolin da yake badawa yana shi yake babban matsalolin yake bada matsalolin infection a jikin mata wannan matsin shi yake ba mata infection akwai da take ta zo haihuwa ciki gare ta saboda mun matsa kuma ta da gani wasu irin kuraje ne suka danga fito mata babu irin magan da bai ba ta haihuwa haka kuraje ma ne kamar tsira-tsira suka danga a cikin jikinta yana ba kamar irin abin bishiya ne wanda fito mata a jikinta ba wannan da wannan matsaloli ne inda ba ta san da amfani da wannan magani gaskiya akwai matsala ya cutar da su kuma har mahaifa su yake tabawa ya taba mahaifa su akwai cututtuka da dama da yake badawa a cikin mahaifa kuma su ba sa ganewa in kin duba a da mace ba ta fiye samun cututtuka kala-kala na bangaren mata ba amma yanzu ma cututtuka na bangaren pelvic part ne masu yawa ba gaskiya ko wani abu ne kwasan din shi ba wannan abubuwan da suke amfani da shi shi ne babban matsala
1: sai dai ko matan na da masaniyar illar magungunan matsin ga lafiyar su ga abin da wasu suke shaidawa wakiliyar mu Aisha Shehu Kabara
6: eh gaskiya yana zama illa amma kuma na kamar ko yanayin wanda kake amfani da shi ko wanda zai ba ka matsala ni gaskiya ina amfani da shi kuma amfani da yake nan idan na amfani da shi ina kokarin tsaftace sosai saboda dai wannan abu shi zai samu maka matsala zai haifar maka da damuwa a cikin jikinka
7: yana yin amfani sosai gaskiya musamman in ka samu ma mai kyau amma wasu kuma matsalar da suke samu idan mace tana da sanyi haka ba ta magani to gaskiya dai ta sa wani yana iya ja mata wannan matsalar ko ta dinga jin kaikayi haka ko kuma ta dinga samun yan kuraje haka a gaban nata
8: to gaskiya magungunan matsalolin gaskiya ne dole ne da su dan gaskiya suna da side effects sosai baka san da me aka hada wannan abun ba ka dauka ka je ka susa kwana biyu kaje an ce mace ba lafiya kuma har wannan ma yana kawo har cutar kansa ma yana kawo wannan matsalolin abubuwa a dinga sawa
9: akwai na sha akwai na komai da komai da zaki amfani da shi ba dole sai kin sa har ne ki kokin tura har ne ki abaran ki ba saboda komai na kan faruwa infection ko cututtuka ko shi infection yana da wani matsala ya kamata mu yi wa ya kamata mu cire wannan rayuwar duniya
10: abubuwa da za ka yi amfani da shi wajen matsi suna kawo matsala sosai musamman ita za ta kawo maka ka siya ka yi amfani da shi wani ma baka san me aka hada ba za a kawo maka musta samu da sa a gabanta to idan ta sa akwai wasu kalmomi da suke yi
1: kuraje warin gaba ko kuma infection ko tsuro da aka fi sani da tumor ko kuma fitar ruwa mai wari na sahun matsaloli da irin waɗannan cutuka kan haddasa wa matan kan haka ne kuma Dr. Maryam ta yi gargaɗi a kai
5: wannan gurshi baya buƙatar komai kawai ki kasance kina da personal hygiene kina tsaftace jikinki kina tsaftace toilet ɗinki kuma idan kin je gidajen mutane ki san inda za ki dinga tsugunawa pants ɗinki ko da yaushe a tsaftace amma ba ta yi ki sa sabulu ki wanke jikinki wannan bai taso ko kuma ka ga wasu suna zuwa yatsansu a cikin jikinsu
3: suna wanke jikinsu duk wannan hannunki wata kila kai kwayoyin cutar da baki san da su ba in kina yawan saka hannu a jikinki wannan zai kusan dan cututtuka ta dama wanda baki san su ba a tattare da su da zai ma ta su gina ki ci abinci mai kyau ki dinga tsaftace jikinki ta bangaren in zaki yanka ko da shin kike yanka da sosai kika ga wanke jikinki zaki wanke jikinki ba sai kai sa hannu ba kina tana yi to da kina tana wannan sake sake to wala dishi ne ki bada matsala wa mata
1: kalaman kwararriyar likita kenan Dr. Maryam Mu'azu Hassan.

ana tare da sashen Hausa na Bond FM da Kinan GR Ikeja yanzu ga shirinmu na gaba yanzu za mu liga dakin mu na labarai da mun jalla

Ana tare ne da sashen Hausa na Radio Bond FM da ke nan Ikeja a kan mita 92.9 ta hanyar radio mai samfar FM. Yanzu agogon ɗakin shirye-shirye mu kuwa yana nuna wa karfe 4 saura minti ina jin minti na minti 4 ya rage. To nan wato muna da ƙarshe da muku cewa muna shirye-shirye insha Allah shikar sabon shekarar musulunci domin kuwa kamar da aka ji Al-Harman Sarki Musulmi ya ce a dubi sabon wata na sabon shekara to Al-Muharram daga yau Litinin. Idan an gan shi kuwa gobe Talata za ta kasance ran ɗaya ga watan Al-Muharram watan sabon shekara ta Musulunci. Hijira kuwa daga Makka zuwa Madina ta 1448. Haka zalika yanzu haka ma jihohi suna ga sun ba da hutu a gobin. Kamar irin su ina jin mun ji labarin Oyo da Borno da Kebbi. Wato sun ba da hutu gobe saboda mun shiga sabon shekarar musulunci. To muna kuma mika sakon ta'aziyya game da rasuwar mahaifiyar minista mai kula da al'adu da tattalin arziki da kuma kirkirar wato Hajiya Annatu Musa Musawa, mahaifiyar ta rasu Hajiya Binti Musa Musawa, wadda ta rasu a ƙarshen mako Abuja. Da fatan Allah ya jikanta da gafara 'yanta mu, ta zo Allah ya sa mu cika da imani da domin ku ta mutuwa riga ce ta kowa. Yanzu karfe 4 saura minti uku. Jama'a barka da rana.

tuma da la mun masha ta kana kenan don wakata cura mungon bi wanda shi ma tun da ya kunta dama da fatin Allah ya ji kansa da gafaranta mutazu Allah ya sa mutaka da imani da min kuwa mutuwa babu shakka riga ce ta kuwa ba mu ci lokacin sa da fatin da Allah ya sa mutaka da imanin sa to ina jin har yanzu muna shirin gabatar da wani shirin hali yanzu tunda yau litinin cikin shirin muna mu zaga mu gane jama'a a kasance tare da mu

kamar Allah sana sabulin na Kanoma da wannan kidan kalangu daga nan sashin Hausa na Radio Bond FM da ke nan da keja agogon dakin shirye-shirye mu anan yana nuna wa yanzu 4:21 ana tarayyar sashin Hausa na Radio Bond FM da ke nan da keja yanzu ina ganin mai kusanta shi a maru da haka bari mu kara ta jama'a musulmi murnar shirye-shiryen shiga sabon shekarar musulunci domin kuma domin ko ayo ne a cikin sakin musulmi yace a fara duba sabon wata na almuharram wato domin shiga sabon shekarar musulunci almuharram shine watan daya a watanni na islama kuma insha Allah zamu shiga hijira ta 1448 daga makka zuwa madina da fatan Allah ya sa mu shiga wannan sabon shekarar lafiya kuma mu dace da irin duk abin da ya kasance alheri yanzu bara mu danje me zakamata mu kidan koko

abẹ ni olorun a ma fun wa ni aye ti a ma ma fi dupe ni gbogbo gba e mo pe asiko gba gede la wa yi ṣugbọn orin ni a wa fi si ṣugbọn atejise wole o won ni pe ki a ma ba won be awon ninu omona mona won ni eku won ni eku ise atokun won ni ejowo e ba wa be ajo onise mona mona ti won ti ki won fun wa nina ni egbeda lati pipeline lo si arobaba asambe air force orisunba re ati sasa won ni o ti to ose merin bayi ti won o ti nina eyin onise na onise mona mona e ma je pe onise na eyin ti en fun wa nina ejo nitori olohun e ba wa wo gbogbo agbegbe pipeline lo si arobaba Asambe Air Force Orisunbare ati Sasa pelu gbogbo agbegbe won gbogbo bi ti o ba ti sina Leko gan ni e je ka ma wo nitori awon eyan sanwo na won de se sanwo na ilagun bayi le lomi fi ma sanwo na o nitori di eye ejo ejo abeyin nitori tolohun e ba wa wo oro si oro na ke je ki gbogbo eyan ki won ma nina ngba te yan ba ti sise lo lataro ton wa de ni ale ti won wa rina eyan osun losan ko raye sun laaro nitori pe an lo sise osan ture to ye ki eyan sun orun die oru onigba ngba to ba tu wa dale efon ngba to e mo ko tefon ba ti ri oru bayi won ma ma korin siyan leti ni nitori ide ye ejo e ba gbogbo agbegbe gbogbo agbegbe won nibe yen layin gbogbo egbeda patapata ewo gbogbo bi ti ina wa gbogbo bi to fe ina efun won ewo gbogbo Eko papa ki e je ki Eko ko je ilu of excellence ti won ti pe ki e ma je ki a ma tusukun Leko pe ko sina ko sina ko sina

Bond FM 92.9 ki e je ki a ri pe gbogbo nkan to ye ka se ka ma se leto leto ta lo wa ni di na mona mona ejo e fa won to lo ni lo e nitori tailor ti ko ba nina bawo lo se fe ran so gbogbo eyan lo ehun pakati ki mo nkan to popolopo nlo ni machine yi ton lo na nitori idi eyi ejo e je ki won nina iyen be yen loto awon ti won ba lo jade ti won ti lo lataro ti won wa de ko sina ngba ti o ba sina bawo le yan se fe gbegbe alafia ejo ntori olohun ejo ntori olohun iba ko da lara efon lo ma fa iba ti ko ba sina efon a po gan iba yan wa raye joko Olorun ni je ki aisan joko sinu ara yin aisan de ni joko sinu ara gbogbo wa e je ki a wo pe gbogbo awon ti won nina yen eyan la won na awon ti won de je pe titi won na ba je ejo e ba wa wo titi won e ba wa se nkan si Olorun atun yin se

honorable ife eye agbaye trophy kan wa fun awon honorable like go to trophy premium lager kan ye abe ideri oti na wo fun code ti re yo si kan si trophylagerng.com lati fi oruko sile fi aso tele ohun ti esi fese won se kankan yo je sowo yo si je card ipe fun idahun kankan ti o ti yan o tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu le se faje ninu idiko to osose trophy premium lager onibowo ife eye agbaye ti fifa ma se mu abupara ko si fun eni ti odo ori re wa labe odun 18.

0: Isego Kombe Kombe Kombe Isego Ilese Bon FM 99.9 la wa ro lati ni pelu gbabolu sawo ni tole ti gbo yin live and direct leni ti se ojo ke dogun osu kefa odun 2026 odun ti da meji na ni e se ba se ma balo na re ayi pada gboro wa lorilede yi bakan na laare mi ati e ayi pada gboro wa ninu igbesi aye ta ngbe o tori pe ta ba se be ta ba ko ta jigiri soro ara wa ah yo mehe ma wa je oyo le fun e asiko si wa tori pe ohun to wa loke yi na o ta so sa lae si ohu ohu nbe ki ma so mi pe ife sanse to nte so aju World Cup agbaye 2026 na ni o Ivory Coast se kini e fun Ecuador le kan sodo to gboruwe soju ara e tori pe o si gbe ami meta lo iko Sweden na se kini e o tun sara fun iko Tunisia ma run ototo to ko le won lowo e gba ni alaja lo ba di 5-1 eyo kan pere ni Tunisia ri pada pada nbe ninu marun tohun na ko le to fi lu ni lukulu bi ilu barani se wa di ko Spain ba se nso lowo lowo yi awon ati ke vade ma mu nkan le laarin ara won njo mo sonjo kini ara pe Spain mi nkan omo iko kokon se to le gba cup yi won ni kini legit nso o tun si bere pelu oro ase ju gbogbo e lo eni ba tele nu mi well yo wulo fo tori pe ni oro re ballu oye wa jura wa lo won ba ta na ba mo la nso sori afefe Spain n gba bayi labala ko ta mo si half time pelu Kevard omi odo na mu jeje nta to si kankan be won ti ye lawon bi ti won mo Spain o si gbaleju oran bayi kino sele to ba di ago meju asale to pe iko Belgium ti o ni bi re ti o ni bi lo mi mo ti o ni ti mo so be iko Belgium won ni bi re won ni bi lo emi le mi so be tori pe group G ni won wa awon ati iko Egypt la sale to ni la ago mejo ah egun ti egun ni kino sele pepe yo ti wo mo pa labala be na be ko ni 90 minutes ni o se dajo laarin iko bejeji to ba di ago mokanla Saudi Arabia pelu Uruguay won mu nkan le la ni ara won Africa ni ball wa ni sayi be fe be ko ke mo yin mo si wa tori pe ogo Africa ni en lo ka ka kiri te fi ngbera te fi mu ilu yin dun be sire awon na ko o awa la tara wa lopo tori pe ijoba na lo soro wa be bi e ko ma ri wa mu ni mu non lo ni lo mi ojo ju gbe lo olorun ku gba wa lo won ara abe yi ile ise BS media no so ni gba wa eto yi oko ta kire o ile ise na ki o ma dupe lo won tori pe awon na lejika ti o je ka so ye ki wa takan kin de ka pelu oja ile ise BS media broadcast emi tin to todun odin solaudin legit ni gege bi asa mi mo npo
1: you do waka call fist at any time because of smoke and dust use Conex make your day relieved
2: oga chemist I beg any cough medicine if you work sharp sharp
1: oh yeah try Conex cough syrup yes so Conex get active ingredients we will clear your cough just here drink and be relieved Conex na confirm cough drink Conex it dey relieve cough

0: magic. I need that magic.
1: Update!
2: Update yana mo tun wa fun yin bayi o ye ma gbo ni kokan ijeje bo se lo tori pe iko Haiti tin pariwo justice for Haiti na ni won paru kakiri ati pe opolopo elomi ti wa wo e fe san se to ba kon gbo result lasan to gbo abajade esi yo ma so pe awon mo mi won se kini e fun won won lu won pa won eje ye tan rayin ke ko la ko eleko ko ko la iwe lo fala si Haiti gba n ton je ball gidi ah won gba ball won gba ball mi mo n to de te pe ajo ifa te pe won so re ball ti won se n se bayi oju saju ti n po ju o ti n po ju ni orere football ki lo de be le ko rira wa si ni Africa je ka na jira wa gidi mo ti n paru mo kini ani e je ka sara wa giri ka so pa lo fun gba world cup mo ka wa na dadu ka ma gba ti wa n bi ki lo de gangan na ah ah eh eni ba wo fe so se to wa la ire Haiti pelu Scotland yo mo pe oju saju gidi n be nbe se ti handball to wa nbe ni ka so ni ti won mu ti won si ri abita opolopo ika ti won se ti won si gboju te pe won fun oni card pupa ah ah keyan mu boot ko si boot to leyin gangan olirin ko fi teyan ni gugun se ko si ni ko si nkan kan nbe kon ni kon ma gba ball lo e si ni pe VAR nbe ta mo si ero aka ni modo VAR ise ki lo nse ki lo de kilo de be na lo sele ngba ta pa njo kini anan ngba ta Arsenal ngba ball pelu iko PSG kini tin po ju bo te pe lori Arsenal ofin ti jade awon kan ni pe ni anti Arsenal anti Arsenal lo eh lati gba Arsenal ti gba ball ton pelu iko PSG lo fin ti tun ti jade pe be ba tin gba ball lati corner side lati o egbegungun te ba tin gba to ba tin de pe hallu oku tin bo o tin waye nbe ni bayi refio ma se abewo pelu VAR be ni bi alata ko ba ti kolu eni keji lona ti o da to fi ko mu bale abo falaso abo gunigun pa inu ko gba red card tabi yellow tabi ko ti penalty won wa fe gba kick free kick na te ba tin di wolu o ko tin Brian so to tin di ni kini won se bi jade na pe leyin lati gba yen lo o ofin to wa nsin na ni pe VAR o tun ma ye wo abewo gidi mo wa lori re lati gba ti pasan ti gba bodu ton tori pe oro ti won awon fi ti atejise ranse sajo ifa o po kaakiri to se ko nbi won nu pe akoye ko ma ri be eyin na le sofin eyin na le tun rufin koda de bi pe to ba mu throwing abi corner ti o ba ti ye ni corner to pe opolopo si paro pe corner ni to wa gbo pe tori pon gba ara won o ko se abe fun pelu fi aruna iyen ero akademodo to ba ri pe be ni won ni kan gba bi o ba ri be won wo gile won kan so oro Haiti pelu Scotland lo to yo le si 1-0 sugbon to le po di 1-0 elomi ani pe ticket le kon ja fun nti won gba ti ball won fi di 1-0 o ye ke mo pe ah egun te egun ni o agun bo laarin awon agbagba bi merin di logun ti won gba ball fe sanse na ko to di bori be jugbo e lo kolon sha nu ni ori le Nigeria yo kukuda Africa lapapo yo da yo dun ju ba se lero lo e je nde ka pelu oja Let's go see. We play. We should attack. Yeah, no. Let's see. Coco.

0: yeah, son. Money, life, life, money. La fête, compatrié. Oh, je dis, y'en capo, capo. Capo, y'a bi. Y'a popo. Doria, canchantara. Canchantara, ma chantara, ma chantara. Caribou, chantara, y'a canchantara. Ah, moti, oui, pas. Adorno, oh, conta, conta, conta, conta, conne. Un batasia, y'a wou. Igbesi aye arolo eh aye to wa ko soro nbe o ko wa ye ni ko si asik ko si buruji la ba ko ko awon temi kapunda kan chapo an chapo dinka punka dinka un sa dinka dinka punka o ba gbe kin da wi wa o wa o lo gbagbaje o jaja kan gbagbaje lowo esu ni igba ti esu gbagbaje lowo wa fe mi re di Ben, ma dear Ruba, Yatoa la, and oh, my way, what's in the oro? Tap with it, Maka do a la, a cola de,
1: Baba,
0: but Yatoa, be one on a la, lassikin, dear. Oh, lassiki, half a word I mean it. Oh, good day. Oh, my bitch, you grab me. Ama. Kan fi senu ka da ke akare ATV
1: o da lo baba se ni bayi se ko si nkan kan ti o se ni o eh tori lati gba ti mo ti wa dogbo si bayi lati nu la ka si gboko de mi o ni o se ko se ti o se ni
0: ko si nkan ti o se eh en go go mo dupe alai mu ori won to ye ko mo dupe won to ko o ta mi e fun esu lati o
2: Thank you.

0: sẹsan ni agbara lọwọ Ọlọrun tẹ ba pe e ri pe o ba parun eyan
1: e je ki awon eyan mo pe to ba ti wo sile ise yin oko to ba nse won lagbara to ba ti ri pe kokun sa nse won to n se kulukulu abi won ri pe apa won gbe ori bibi tele abi won su won ji abi won ri kokun ri pe ju won wo bye bye abi kokun wo pe won ri die eyin ru won won te kulukulu ba
0: ye
1: bawo ni so to ba di odo yin e fin da oluju si pe kon lo foko balesa
0: ni agbara lọwọ Ọlọrun se ri won ni nkan die o na ni ma so se gege bi ara won agbalagba se ri gbogbo ita so yi arun o bere latori kekere ni wa fi din nla
1: bi bi ki mo to ba se keke
0: eh ke ti ko
1: mo so yi die
0: e te ba tete moju to awa din nla eni wi pe lati todu arun o ni di ogbon ati nuda o ni di imajinle ati ayewo to peye gbogbo eyan la wa fi sise te ba si de adugbo mi le fowo weti de le bere ki won so pe bo le nlo won ma so pe you are welcome
1: ni ko bere pe baba irorun
0: baba irorun
1: le ni adugo ilaso
0: gugu adugo mi pata so because nkan ta mo npe ni enikun o de wari o ka ba mo
1: thank you sir
0: nko so
1: problem ira ju pada
0: ira
1: ko ko lo mi ni
0: ira e mo pe ara adugo eyan o lo re eyan o si ton lata eyan
1: o lo ma ju bi
0: eh so won si ni eko toro eyan gboro ta si le ko de eko toro eyan gboro ta si bi o jina gan tori pe te ba ta bi o jina
1: ko ti baje
0: oruko ti baje
1: o da se ile se baba iro mi ta so ron pa isa bawo ni se iru awon ero won le nlo se ti gba lode ni abi e kan we
0: ero igba lode o la fi nse ayewo
1: e kokko se ayewo fun na
0: a kokko se ayewo fun na eni ti oju re irina re ti o ri na daada eni ti o je wi pe owo ngban ese ngban eni ti o le se pepe lati le sumo birin abi eni ti o je wi pe ko le lo si le gban se dabi alara abi eni ti o le se yo dabi alara abi eni to je wi pe ti ba rin lo bata nbo lese re to nu o ni mo elomi o wa ti pe bata to wo bi eso ni omo ogun iru gugu awon ru nkan ba yan arun ni ti awa ba ti tewo gba lagbara lolo yo di rorun
1: awa bere ko ti pe mi ri ti mo re wo pe seru nkan ba ile ma sele amoye
0: agboye
1: mo obirin yi oni tin ba ri ohun awon oba awon yan lalala lo nda awon la ko nfe won
0: agboye
1: mo susubo oko to nfe ohun ni fe ohun fe file sugbon o ti bimo won ni ti o si ohun to ba fi le fi oko ohun le ona ko wa para ohun
0: tori kini
1: o ni ibi ti awon ti ra ogunde ibile ati ti oni gbogbo to ti lo ohun kan mo kuri ele oni to ba lori ohun ba yo ma sukun ohun ma sukun so mo wo pe we boya nba ta re si ru odo yin baba baba irorun boya yo lo na bayo ile se yin na ikori kan lo wa nsa
0: a wa ni ikorodu ni ilu ofin ile se wa wa nbe
1: sari mo ni ofin sa fun gbogbo
0: ti a ba ti di ofin e be de church bus stop
1: folusho
0: adedeji
1: folusho
0: adedeji number 1617
1: okay nibo wa nti ile se to wa le to si wa nbi npo sa
0: number 25 odunlami street opposite access bank ni ilu somolu gbogbo eyan lo ma wa nbe bata ero ba mi soro mi
1: 08086855884

nka ba mo se bi idolori alhaji abdul wahid murokada mo bi ase npa iwe ati gbogbo lati fi se osara nitori asan kokan lo ni ogun tire lodo won oro tenu ko ile ise murokada natural health clinic ki koja afelo royin o pa ka fi iwe ati gbogbo lati apada saguare eniyan alabajo la to go ro awon eyan fi lo si ile ise won fi itoju to peye alhaji se agbekale gbogbo tan baba wa nlo lati jo fi itoju ara won fi iwo ti isara banda laamu to nfazo bi ki oto yin ma royin ki ibaradi ma san ni ki eyan ma le rin daada atele se ma kan ni gbogbo kaduro ka ma le duro ka ma le bere ki gbogbo re wa dinira agaga ki nkan omokunrin denu kole tabi ko ma lagbara to igbogi yin la nto isan lo ara se ni o ni awon agbejo un lo ti ara won fi jikeke iwo to ba fe janfani igbogi to nto isan lo ara se tabi o ni aisan miran to n ba won fera lagbo ara eyo oju si won ni number 28 taiwo malajo street abi bus stop owo ti ikorodu leko bibi tabi ke pe won si 08022 09 4757 that is 070-6979-2123 ile ise murokada natural health clinic yo ba ka fi wa tegbo siwosan olorun lo fun won se

0: di mi lo kan awon jonso re awon bi won mora won to wa lu tun wa nfi han wi pe abe ri bayi olohun oba mi ti da mi lohun o ta la mo tinu e dun ta la mo tinu re odun fun di eyi e dakun e ja sora se lori e o eto ta le eto ni lo fara pe o ki soro obirin nikan ni mo fi sakawe mo fi se wa si lori e o gbogbo atokunrin atobirin eje ki a ma fi gbogbo nkan ta ba nse eje a ma fi pamọ o awon yo ba bo won ni awo ta ba mu ara eni di ni pe ko to ma ya awo ta ba bo ready ki pe ya e da ko tori olodumare eje se jeje ka to jeje gbogbo alangba lo danu dele amile tinun won ni aba mesi osika lona abala po si kakari fun oto kala tabinu eni ka mo bi ti ri ninu won eje kin dele se mu ro peda ka to wa po sagba mi eto
1: nka ba mo se bi ton ri alhaji abdul wahid mu ro peda mo bi ase n pa ile ati gbogbo lati fi se iwe sara nitori asan kokan lo ni ogo tire lodo won oro tenu ko ile se mu ro peda natural health clinic ki koja afelo royin mo pa ka fi ile ati gbogbo lati pada sagwa re eniyan alabajo la togo oro awon eyan fi lo si ile se won fun itoju to peye alhaji se agbekale gbogi ta mba ba wa nlo lati jo fun itoju ara won fun iwo ti sara danda lamu to nfazo pe ki opo yin ma royin ki ibaradi ma san ni ki eyan ma le rin daada atele se ma kan ni gogo ka duro ka ma le duro ka bere ka ma le bere ki gbogbo re wa dinira agaga ki nkan omokunrin denu kole tabi ko ma lagbara to igbogi yin ma n tun isan ara se ni o ni awon adajo n lo ti ara won fi n ji pepe iwo to ba fe janfani igbogi to n tun isanu ara se tabi o ni aisan miran to n ba o fera lagbo ara e yoju si won ni namba 28 taiwo Malajo street abi bus stop oni ti Ikorodu Lekki ni bi tabi ke pe won si 08022094757 tabi 0706979213 ile ise mu ro peda natural health clinic ni o ba ka fi wa ategbo si iwosan olorun lo n fun won se.

gbagbe gbogbo en te ba wa ni ketu atagbegbe e boya wa lojo ta ni o wa mo godo ni o wa ni my 12 ni tabo wa ni alapere e mo lo si number 8 ikosi road ketu lodo baba alago ibe le ti ri agbo tuntun isanu ara yi se bakan na gbogbo ata ba wa ni bafo arepo ni loto ni kaakiri kaakiri be gbogbo awa ta ba wa nbe e je ka mo lo si ibafo bus stop ni abiokuta garage ibi ti won tin wo moto abiokuta lodo baba waris egbogi tuntun isanu ara se o wa nbe o tabi ke lo si orule isan to wa number 28 taiwo molajo street agric bus stop owutu ni ilu ikorodu tabi ke pe alaji sori 08022094757 tabi 07069792123 eto tale eto ni re o arakunrin to wa ba mi yi o lohun ti lo kaakiri kaakiri won ti lo sodo awon woli awon pastor won ti lo do awon afa koda o nlo sodo awon onisese ohun oro na abayo o kisi lo si fa igba to fe se freedom ise to ko ise abani won so lo ko o to je amuni dara obi re bawo wi pe e je ko nlo bere si bo lojo na wo se ri bo le yo se ta buru oni sele awon tin bo ati pada won ti o fi ja si rorun o lo se wadi looto sugbon ikilo ti an so fun oni wi pe ko gbodo pariwo ko mo pariwo ko mo fe loju o ko se loni yara loni palo iyen freedom to fe se fun mare o o ba wa wo wi pe o ti ba lara se o ti ba jero se o ti bo wa ran bo le la o na ti ba won se o si se eto ohun fun gbogbo awon ore atawon egbe to nni eleyi to n fe se yi na o ye ko le se ada pada nkan to se fun won kan se fun na pada o gboro na sinu sugbon ko tele imoran ti won fun o o pariwo looto o se o won lulu won jo o koda eni ti o le rin ni ko gbun debe ibi ti won fa de looto won soju se to

0: Buhari.
1: Alhaji Tagu Dina Afolabi success wa n kale ni gbogbo igba. Eyin te mu akowojo tele tele. Won tun ti wa laaye nla ni dojuko Disco Plaza, Fire Junction, Ijebu Lagos. 1000 naira pere owo card ni ke ma mu bo. Ko baba di wonu kolu. E tun le pe sori 08122257699 tabi 08035636256. Laipe lai jina. Alhamdulillah ni yo beyin oro ti e na. Amina.
2: Nipa ti ose adura mi gba. Ke so se dudu o ose adura mi gba yi. Odun ti pe, ojo ti pe. Tolorun ti n lo baba yi lati gbe ose yi kale. Soye bayi egberun mewa pere ni o. Ko towo telomin fi n se faaji, ko towo telomin fi n ta tete, ko towo telomin fi n se data. Gbiyanju ose adura mi gba lodo Alhaji success o office won lo wa ero bani soro te le fi pe Alhaji Tajuddin Afolabi success te le ni lowo ma fun yin ama o eyin te ba n gbo ikanni yi tori pe o ni ka akiri debi to jina atese kuku eyin te ba n gbo nibi to jina won ni dispatch rider ti o ma n ba won mu awon ose yi lo fa won ti won ba fowo eranse ti won fe ra to na won ba jin to ba tin di pe mo wo moto 15000 go call lo si office Alhaji nitori ose adura mi gba e kuku pe won soye bayi bi pe e fe ra e ki e te ba fe ra boya merin ni o boya meta elomi ran aranse sa won mo e loke okun elomi ran aranse soko e ni dale o e kan si Alhaji Tajuddin Afolabi success eje fun ni number tele fi pe Alhaji success to je pe direct number awon fun ara won ni won gbe yala ko je lori WhatsApp oya o se ti mu daro atiwe se ti mu phone yi 08122257699 egbo dada 08122257699 abike pe 08035636256 08035636256 odo Alhaji Tajuddin Afolabi success oni yo jasi te ba ti pe awon number mejeji yen.

Fungwa wakan, ti wafen tuwa wenye sile. Wawo ide ugwa ya isa atarun. Alaji taju dina for labi success. Ajebi ni kishia ukoshi. Oti lilu guji odu, ti baba yiti nfi agbara aduwa nyoji ishuru pakale kiyo mweda. Luke epe, lati le yitu fiduki ukun. Awotu tinyo shadu.

ti ka soro nipa oju olokiti bi obo won o si ni igbo kokoro ti o si tawo bi alanta ko e meje itan yi akose ni ese o ma to tu baba sile te gbo mi ni won ni lenu won ka le mo pe lori oro olojude yi ati gbogbo awon aisan to fa sada bi re boya akona un ni o apoju suga ni o abi arun ibalopo olodo pipe to ti wa dagba to ti di chronic infection to nbe jewo kakiri ninu ara owo dapa okoba apa owo dese okobese o ti gba onu loju elomi o ti je ki ifopa elomi o ga elomi se ni o ma mi gule gule elomi ba ri die wa simi lai maye igba loju ona ewo mo nbe na eje ka fese radio die.